We love you, Lord. We bless your name, Jesus. Hallelujah.

0: o glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si ACL Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Be, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Pero karon, sukad na ka maminaw ko XFM. Weh!
15: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire!
14: Paguha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire! Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot! Exciting, eh?
13: XFM.
16: FM.
14: Grabe naman ang exciting, uy!
17: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
16: XFM.
18: Exciting!

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina og XFM saon man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Ini ka banti, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natab

0: ni, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ko si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniw.

0: Boss Coffee Mix.
1: Saltong Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Saltong Boss Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltong Boss Coffee Mix.
2: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: It's always your better choice in Jensen.
7: XFM.
8: Old

0: na butika.
1: Vision X Plus user atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Maunadya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po doon kaon. Exciting!

0: mga bana? Nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa? Mga mang na! Exciting, Col? Exciting!
1: XFM.
0: Ka-exciting, oy!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
5: mag Sansol Plus
4: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Sansol Plus Herbal Oil.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Historia eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo. Wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Santan Vitamin C.
8: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM. Pweh!
12: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
11: Pag-uha diya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
7: X.
10: XFM.
7: FM.
11: Grabe naman ka-excite.

0: FM.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang naging usarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule,
3: mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utanan nako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
7: Kung si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadungka na

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: FM.
1: Exciting! Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, premium gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Kompletado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gid.
7: Santon Plus Herbal Soap.
1: Plus
9: ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Mao na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
11: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
0: XFM.
12: Exciting!

0: XFM.
1: Bye, bye, bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
2: Wow. Guwapan ni Guru ay. Nami kutis. Ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday sinil kanyero taga sityo pagakpak barangay Bungabong Antukan Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan taas kayo akong sugar. Gani undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis uban sa soft drinks uban pa mga tamis na pagkaon. Karon nadiskubrihan nako naagi aning Premium D3 Coffee Mix ang akong sugar nagnormal na. So dili nako diabetic. Dako kayong pabor mikan nakainom pa kog kape tambal pa. Busa kamo pag Premium D3 Coffee Mix na garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
14: Naunsa di ay ka?
13: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
14: Unsay buot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
13: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
14: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
13: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
15: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Vision Next, daghan na ang natumangan.
18: Di lali magkaglukuma sir. Uy, hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na magdrive ka. Ito ang gitumaran akong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
17: Vision X, sulay ang kaepektibo.

0: Anton Plus Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.

0: Like yun, basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.

0: Exciting!
1: Premium D3, ang bago!
2: Usaw ka maestro, dili alim akong trabaho. Mo ang gamitin ko pero o premium D3, aron layo sa sakit o ganun ng energetic. Lami sa pamati o makawalag stress basta naka-premium D3.
1: Mas ipag-usog, mas ipa-ebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus, Herbal Soap. Ito
4: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus, Herbal Soap.
1: Nanami gin!
3: Santon Plus, Herbal Soap.
1: Vision Next, daghan ang natumangan.
5: Dini ako mata, sir. Dini ko kakaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Samsung Vitamin C.
7: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus.

0: FM.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Senton Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Senton Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
1: No more.
0: Senton Plus Herbal Oil.
3: Senton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Senton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Yawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba.
6: Sa una?
5: Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuhaan ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man dyan ipikto. Nagko na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, Osaka Driver.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
11: Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
10: Oo.
12: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
10: Like good. Basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magkakarinigan na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong mga napapanahon na karamdaman na madalas ay nararanasan. Especially po, mga kaibigan, ngayong panahon ng taglamig. Nararamdaman niyo na ba yung lamig ng simoy ng hangin? Pero sa iyo, mainit pa rin, ano? Pero sa karamihan ng klima sa atin, mga kaibigan, ay malamig-lamig na. Lalo na pag sinabayan pa ng pag-ulan-ulan, ano? So maraming mga sakit ang nagsisilabasa na naman, mga kaibigan. At ating pag-uusapan ng ilan sa mga yan. Pero bago yan, ha? Mga kababayan natin, kung gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng iyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Text nyo lang po yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang lahat ng mga katropa po natin dyan nakikinig sa ating pong programa. Kasama po nakakabot itong ating pong program, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan. At syempre, sa program po natin ay mga kasama natin, ano? At makakapanayin pa rin natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong Celebrity Doctor, Doc Algie Baklat.
2: Maligayang pakikinig, mga kababayan, ano, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pumuli sa ating pong programa tungkol sa mabuting kalusugan, ang The Secret of Health. At samahan po muli kami, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na to na magiging malaking tulong po. Lalo na kung mayroon na kayong mga kondisyon na nagpapahirap po sa inyo, katuwang na ating pong mga produkto dito po sa Yes to Health. Ako po si Doc Algie, ano, at binabati natin ang maligayang kaarawan ang lahat ng nagbe-birthday ngayon, partner.
1: Yes, birthday, ha, sa mga katropa po natin dyan na nagsipagdiriwang ng kanila pong mga birthdays. At sa mga kababayan po natin, ha, na gusto pong makihilubilo dito sa ating pong programa, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At sa mga kababayan natin, inibitahan din po namin kayo na bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan na complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan, mga kaibigan, no? Makita kung ano yung mga nag-umpisa ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan at mabigyan kaagad yan ng solusyon. Puntahan po, mga kaibigan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Parkway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMJ Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The Secret of Health.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpakonsulta po kayo mga kaibigan as soon as possible. Nakita ko niyo yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa iyong pangangatawan, panghihina ng iba't ibang sistema at mga organ sa katawan po natin. Maganda, maagapan ka agad yan bago pa humantong sa mga malalang komplikasyon. Lalo na, mainuman nyo ka agad ng ating pong ultimate trio mga kaibigan. Eh napakabilis ano? At napakataas ng recovery rate pagka mabibigyan ka agad ng pansin no? Yung mga nag-uumpisa na sakit mga kaibigan. Ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Pwede kayo maka-avail dyan ng ating pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi ng ating kanina, marami na naman pong mga nagsisilabas ang mga sakit ngayon pong panahon ng taglamig. At isa na po dyan mga kaibigan, ito pong paranakit ng atin pong mga kasukasuan na talagang natitrigger dok, ano? Pagka lumalamig na ang atin pong klima, mga kaibigan. No? Itong karamdaman po na rheumatoid arthritis o kung sa Tagalog pa ay rayuma ay isang karamdaman po na madalas na naranasan o umatake sa ganito pong mga panahon. Pero maaari din itong maranasan sa anumang oras o anumang panahon, mga kaibigan. No? Pero mas madalas po itong naranasan pag ganito po na taglamig. At ito ay walang pinipiling edad. Mapabata man o matanda ay pwedeng atakihin ng ganitong uri ng sakit. Atin po konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na rheumatoid arthritis, Doc.
2: Ayun, at alam nyo, ang arthritis na ito, hindi basta-basta. No? Ang rheumatoid arthritis sa isang kondisyon kung saan yung ating sariling immune system ang umatake sa ating cells ng katawan, ano? Yung mga yung mga kasukasuan natin. Ito po ay isang abnormal na pangyayari sa sistema natin. Tinatawag nga autoimmune disorder na kung saan yung ating immune system, di ba, dapat proteksyonan niya yung sarili natin. Pero dito, baliktad na nangyayari. Sa siya yung umaatake na nagsisilbing kalaban na sumisira sa ating pong mga kasukasuan. Kapag nagkaroon ka po nito, bukod doon sa mga kasukasuan na namamaga, nananakit, pwede rin maramdaman ng pasyente yung pananakit din ng kanyang mga balat, ng kanyang mata, ng baga, puso, bato, dila at iba pang parte ng katawan. Kaya nga kung ano-ano nararamdaman ng pasyenteng mayroong rheumatoid arthritis at mabilis din po itong nagkukos ng pagkahapo o pagkapagod. Siyempre, lagi ka may pananakit na nararamdaman at namamaga ang iyong mga kasukasuan. Ano? Nagkakaroon din sila ng lagnat dahil nga kahit wala ka namang infection, kung may inflammation, pwedeng ikaw ay magkakalagnat at ganoon din, nawawalan sila ng gana sa kanilang pagkain. Bagaman po ang rheumatoid arthritis ay nakaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, ay unang pinipinsala nito yung mga mamaliit nating kasukasuan. Kaya makikita mo yan kadalasan sa mga daliri sa paa at sa kamay. At kapag ito'y lumalala na, pwede itong umakyat na doon sa mga mas malalaking daloy o yung mga kasukasuan gaya ng balikat, ng ating siko, balakang, yung tuhod at iba pa, no? At bukod dito, ang mga buto po ng kasukasuan ay pwedeng mapudpud. Kasi yung pinakang tinatarget nito, yung suporta ng at yung mga cartilage natin. At pag naubos yun, pwede ma-deform yung bone natin at pwedeng mawala sa normal na size at pwede ring maging ma-injury. Ano? May mga uri po ng rheumatoid arthritis, tinatawag na seropositive rheumatoid arthritis or ACPA, na kung saan yung ACPA, ito yung anti-citrullinated protein antibodies, no, na tinataguri ang antibody na siyang responsible sa pag-atake sa ating mga kasukasuan. So ito'y parte ng ating depensa pero ito rin yung sumisira. Ano. At karamihan sa mga kaso, mga nasa 60-80% ng rheumatoid arthritis ay seropositive rheumatoid arthritis. At yung isa naman, isang klase, yung seronegative rheumatoid arthritis, walang nakikita sa blood nila na ACPA. Yan, kaya doon nila nakaklassify po yung klase ng arthritis na under ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Ano-ano po ba, Doc, yung mga dahilan? Bakit nakakaranas po isang tao ng karamdaman na rheumatoid arthritis?
2: Nagkakaroon ng partner, ano, mga kaibigan. Yung sa rheumatoid arthritis, sabi ko nga kanina, yung immune system mm-hmm. natin, ina-attacking niya yung katawan, yung ating particular na synovial membrane. Kasi ating synovial membrane, matatagpuan niyan sa mga area ng kasukasuan natin na kung saan nagre-release siya ng fluid na tinatawag na synovial fluid mm-hmm. na nagiging way para malubricate at maging swift and smooth ang movement ng lahat ng ating kasukasuan. Yung synovial membrane, may lining yan at yun ang tinatarget. At pag nasira yun, magbubungguan o magkikiskisan yung mga buto natin. Mm-hmm. Pero ito po yung problema. Ano? Kapag ito'y tuluyang naging manipis, pwedeng magkasira-sira yung ating mga buto. Kaya nga ito, commonly, yung mga may sakit na ganito, pag gumagalaw sila, talagang matindi yung pain. To the fact na pwede silang makaramdam ng crippling pain na nangangailangan ng matinding painkiller. Okay? Mm-hmm. So, yung risk factor o yung panganib sa pag-develop nito ay ang mga sumusunod. Yung ating kasarian. Ano? At karamihan, ayon sa pag-aaral, yung mga kababaihan.
1: Nako.
2: Ang pangunahing nagkakaroon sa datos ng nagkakaroon nito, karamihan ay babae. Mm-hmm. Oo, dahilan nga daw, dahil ang babae daw ay madalas nagkakaroon ng hormonal changes, lalo na kung sila po ay nagkaroon na ng experience ng panganganak.
1: Mm-hmm.
2: Yan. So yun yun ha. At isa pang factor yung edad. Kung nasa pagitan ka na ng 30 to 50 years old, pwede kang tamaan ng rheumatoid arthritis. Pero kung babae ka, mas maaaring mas maaga pa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga medyo yung mga kababaihan, mag-ingat po kayo kung kayo ay babae. Ano? Kasi isa yan, or tinatawag nating history ng family na merong sakit na ganito, merong tinatawag na genetic factor din yung condition na to. So meron kayong kakilalang family member, mga tiyo, tiya, nanay, tatay ninyo na nagkaroon nito, naku, mas matinding pag-iingat ang gagawin po ninyo. Kasi nga pwede itong mamana ng isang tao. Yung paninigarilyo o bisyo, kung mga 20 years na kayong nagbibisyo ng sigarilyo, pinapawalang bisa nito yung karamihan ng mga treatment against rheumatoid arthritis. Kaya kung maaari, ay ihintuon nyo na ho ang inyong paninigarilyo kung kayo may sakit na ganito. At marami pang iba, yung mga carcinogens na pwedeng nakukuha natin, katulad po ng asbestos, ano, silika, ilan din yan sa nagkukos ng inflammatory na condition sa katawan that will lead to problem like rheumatoid arthritis, yung autoimmune disorder. Isa rin yung obesity o sobrang laki ng katawan, sobrang mm-hmm. bigat. Kasi pag sobrang bigat tayo, for example, partner, ang normal weight dapat is 50 kilograms, mm. pero ikaw ay 80. How many kilograms ang inyong pasan-pasan na extra 30 kilograms? Mm-hmm. So, dudurugin nito yung ating kasukasuan na mas madaling masira, lalo na kung tayo ay tatamaan ng ganitong problema. So, yun po mga kaibigan, ang mga bagay na dapat yung malaman with regards dito sa development ng rheumatoid arthritis.
1: Mm-hmm. Karamihan dyan, Doc, ano? O yung iba dyan sa mga pinagmumulan ng arthritis mm-hmm. ay or rheumatoid arthritis ay preventable naman sila.
2: Yes.
1: Ano? Diba na lang, sa family history, kung meron talagang genes kayo na meron nito, kumbaga minilas-malas ang tawagin. Pero pwede mo pa rin ano, pwede mo pa rin ma-prevent
2: yes,
1: yung pag-triggers niya through your lifestyle and
2: parang
1: then
2: ano
1: through supplementation.
2: Parang cancer yan, partner. Mm. Ang lahat ng tao meron ng precancerous condition mm. yung cells natin. Kaya lang, hindi naman yan dadami kung hindi rin tayo ang merong pagpapabaya.
1: Tama.
2: O, ganun din itong sakit na ito, mga kaibigan. Hindi naman ibig sabihin na malas mo na, namana mo talaga. Wala ka ng ibang option.
1: Oo.
2: O, diba?
1: So, mga kababayan po natin, ano? Maaari po itong ma-handle ng maayos. At marami, ano? Maraming sa mga kababayan tayo, especially mga nakakabisita sa ating pong clinic, Doc, ano? Mm-hmm. Nagiging maganda yung kanila pong lifestyle. At nagiging maganda yung pag-coop up nila sa ganitong uri po ng karamdaman, ano? So, alamin nyo kung paano po i-handle ang ganitong uri ng sakit. At mas magiging madali po yan, ano? Kung makakabisita kayo sa atin po mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? Ano po ba, Doc, yung mga symptoms naman ng maliban doon sa mga pain, ano?
2: Mm.
1: Ano yung mga kasabay pa ng mga symptoms pagka ang isang tao ay meron ng rheumatoid arthritis?
2: Kung may rheumatoid arthritis ka, of course, meron pamamaga ng kasukasuan yan. Yan yung una. Kapag medyo bata ka pa naman, commonly kasi nagkakaroon nito yung mga nasa middle age, eh. Mm-hmm. Yung sinabi ko nga kanina. Kung mababa naman yung mga ano mo, uric acid mo or anything na may kinalaman sa development ng yung tinatawag na gouty arthritis, eh malamang eh meron ka nito, ano? Yung pananakit ng iba't ibang part ng katawan, kasi usually yung arthritis hanggang tuhod at kasukasuan lang yan ng mga ano, lower part, eh. Pero kung sa pansin mo, eh parang lagi masasakit yung kalamnan mo, pati mga kasukasuan mo magana, tapos medyo bata ka pa naman, tapos no, kasama na yung nawawalan ka ng ganang kumain, mabilis ka ng mapagod, minsan para ka nilalagnat. So magpa-check up na kayo kasi baka po meron kayong developing rheumatoid arthritis. So yun po kasi, madaling malalaman na meron kang ganito, pero mahirap ding ma-determine if anong klase.
1: Mm-hmm.
2: Kasi baka local na rheumatism lang, na hindi itong malala na to, or baka arthritis lang yan, o diba? Pero pag yung mga edad na mga, sabi natin 60 pataas, common na sakit nila sa ano is yung tinatawag na osteoarthritis.
1: Mm-hmm.
2: O, ganun yun. Pero ito, kailangan nyo magpa-check up sa rheumatologist para malaman kung meron po talaga kayo. May mga test siyang gagawin sila, partner, eh.
1: Ayun, ha? So mga kababayan po natin, gusto makasiguro na rheumatoid arthritis ang inyong pong naramdaman, mga kaibigan, mas maganda magpukonsulta sa mga eksperto o pwede yung bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng complete health assessment at mabigyan po ng lunas, ano, yung karamdaman po na yan na rheumatoid arthritis. Isa pa naman yan sa challenging na sakit, since ang involved dyan is ang ating pong immune system mismo, mga kaibigan, no? Yung sarili na mismo nating panglaban, yun yung kumakalaban sa atin. So, very challenging siya na sakit, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, pumunta sa pinakamalapit na paggamutan or bumisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Okay, bago tayo patuloy, ha? Sa mga kabayan, if ever meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandown Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandown Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sandown Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sandown Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Sunson Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunson Plus Coffee Mix.
0: Sunson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
6: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
0: Mas pinalakas. Mas epektibo. Sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Langgam ang mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at syempre ng atin pong mga mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang na po dyan, mga kaibigan, ang ating pong Sunton Plus Gold, ang nangunguna na suplemento na pwede nyo pong mabili, ano, sa atin pong mga authorized dealers, mga kaibigan. Ang Sunton Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siyang mga extract na nakakatulong lalo na sa mga kababayan natin kung kayo po ay nakakaranas, ano, ng mga inflammatory diseases. Kabilang na dyan, yung pinag-uusapan po natin, ano, na rheumatoid arthritis. Ang Santong Plus Gold po mga kaibigan ay napakaganda para po sa pagpigil o pagpapababa ng tuloy-tuloy na pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Lalo na kung tayo nakakaranas ng mga arthritis, tinutulungan po yan mga kaibigan na pigilin or pahintuin mga kaibigan yung tuloy-tuloy na pamamaga sa atin pong mga kasukasuan. Dahil alam naman natin, pag meron pong pamamaga, nandyan talaga dok yung pain. Ano? O, pagka may inflammation, meron po talagang pain na mararamdaman po kayo mga kaibigan. So ang Santong Plus Gold na meron po mga extract, standardized extract ng mga powerful herbs mga kaibigan, eh tinutulungan po niya na unti-unti pong pakipisin yung mga pamamaga. Ano? Patigilin yung pamamaga sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Siyempre, pagka medyo nag-decrease yung inflammation, yung mga pain, unti-unti din po yun silang nagsosubside mga kaibigan. No? Kasi the more na tumatagal yung inflammation sa pangangatawan nyo, mas nagiging sensitive kasi yung mga neurons na yun yung nagpapadala ng signal mula dun sa part ng katawan papunta dun sa atin pong brain area mga kaibigan. No? The more na tumatagal yung pamamaga or the more na nag-increase yung range or yung laki ng inflammation sa pangangatawan mo, the more din yung pain. Kaya nga minsan yung iba, Dok, kunting kilos lang, talagang aray nararamdaman nila, Dok.
2: Minsan kahit di ka kumilos. Oh. Pag meron kang malalang problema dito sa rheumatoid arthritis, talagang masakit yan. May mga naging pasyente na ako na ganyan, na talagang mga obese sila, tapos nagkaroon sila ng rheumatoid arthritis. Naku, nakakaawa talaga. Bawat galaw na lang, kahit hindi sila bumabangon, umaaray talaga sila.
1: Ayan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ito pong uri ng mga karamdaman, eh huwag pong kalimutan mga kaibigan, uminom ng Santone Plus Gold. Isabay niyo po mga kaibigan ang atin pong Santone Vitamin C at ang atin pong Premium D3, ang atin pong complete trio, or ang atin pong ultimate trio, panglaban sa ganito pong uri ng mga karamdaman. Karagdagang tips, Doc. Baka meron po kayong mga tips sa mga kababayan na nakakaranas ng iba't ibang klase or itong tinatawag na arthritis.
2: Usually, daanin natin sa pagkain. Ano? Yung pagkain natin, dapat balanse. Marami tayong gulay at prutas at kinakailangan less yung pagkain ng high protein, lalo na mga karne. Kasi mataas yung ang mga tinatawag na inflammatory enzymes kapag meron tayong mga ganyang pagkain everyday. Less sugar. Tapos pwede tayong gumamit ng mga home remedies, mga herbal remedy noong unang panahon pa. Ginagamit ng mga albular yan, ano, yung mga turmeric, uluyang dilaw, yung ginger, di ba, yung mga luya. Pwede po kayo niyan. At as Ayurvedic medicine partner, lahat ng mga spices, gaya ng yung nga, turmeric, luya, yung mga cinnamon, ayan, ginagamit dyan. Yung garlic, black pepper o paminta, nilalagay nila yan. Saka yung ano, yung cayenne o sili. Eh makikita mo yung mga sili, ginagamit nila pang tanggal ng pain. Ano? At marami pang ibang mga extracts na pwede niyong gamitin. Kaya nga nilalagay natin yun doon sa ating Santone Plus Herbal Oil. Yung mga extract na yan na magagamit nyo pag sumasakit yung rayuma, nakakapagpakalma ito ng mga pananakit ng inyong mga kasukasuan o parte ng kalamnan. So pwede rin gumamit ng VCO kasi VCO, nilalagay ng mga albularyan dati nung panahon pa sa mga pinapahid sa mga magmaga, di ba? So di ba kayo nagtataka bakit mabisa? May VCO eh. Mayan tayo inflammatory yung VCO at ito ay napakaganda. And of course, bukod sa diet, bukod sa home remedies, pwede kayong mag-take ng mga mabibisang supplement. Yung binabanggit ka natin, yung ultimate trio natin, ay meron na yung mga sangkap na pwedeng makatulong sa mga pamamaga at maganda rin yung impact niya sa ating immune system. Kasi take note, autoimmune disorder ito. Walang definite cure for a disease that is caused by our own immune system. Ang unang gagawin lang natin is to modify the function of the immune system by giving enough nutrients para yung ating, ang tawag nga nila noon is immune system, hindi lang booster, ano? Hindi lang yung papalakas yung immune system natin.
1: Modulator.
2: Imo-modulate mo yung function ng immune system. Kasi during that time kasi parang lito yung immune system mo eh. Hindi niya alam sinong kalaban, sinong kakampi. Kaya ina-attack niya on-site kung sino man yung tatamaan niya. So yun yung gagawin ng ating mga supplements at ito ay makatutulong hindi lang sa mga may rheumatoid arthritis, maging doon sa mga may common arthritis o rheumatism na sakit. Kaya di ba, pinaghalo na yung rheumatism na, arthritis pa, saan ka pa? Kaya nga rheumatoid arthritis, napakalalang kondisyon sa ating mga kasukasuan.
1: Ayan. Ayan. So mga kabayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ay panay pong gawin, ano, yung mga nabanggit ni Doc Algie. Well, kung meron kayong mahanap dyan sa kusina po ninyo, ano, ng mga pwedeng pang home remedies, mga kaibigan, At lalo't higit, huwag talaga kayong magpapawala ano, ng mga produkto natin mga kaibigan. Para anytime ano, na nararamdaman nyo parang umiiba ano, yung pakiramdam sa inyong mga joints, ay inuman ka agad ng atin pong Ultimate Trio mga kaibigan. Yan po, mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Mga kabayan, if ever meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero at yung pong text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health. Live advice.
1: Live advice po muna tayo. Pero nagtanong dito, Doc, ano? Tanong ko lang po, ilang beses ba ang pag-inom ng premium D3? Mataas po kasi ang cholesterol ko. Salamat po.
2: Pwede kayo mag-take ng premium D3, 1 to 2 capsules a day. Pwede rin gawing 3 capsules kung talaga medyo mataas na inyong cholesterol, ano? So yan kasi very safe naman na supplement. It's a fat-soluble vitamin sa makukuha natin dyan. At ito ay pasok dun sa dietary, recommended dietary allowance ng ating vitamin D3 every day. So, take it as long as 2 to 3 capsules a day after meal, itatake po ninyo.
1: Mm-hmm. Yun na din sa mga kabayan po natin, ano, na gusto mag-take ng atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, yung supplemento po natin para sa mata, sa mga nakakaranas po, ano, ng problema sa kanila pong mga mata, mga kaibigan, mas mainam yan na i-combine nyo yung premium D3 po natin, ano, since meron po yan siya mga fat-soluble vitamins like vitamin E, vitamin A, and others fat-soluble vitamins. The best po yan mga kaibigan pagka merong rich source ng mga essential fatty acids para po sa mas mabilis na absorption ng mga vitamina po na yan mga kaibigan. No? So mas magandang i-partner po yan sila mga kaibigan. At isabay niyo rin yung Ultimate Trio natin ano? Sa mga kababayan po natin na gusto mag-take ng iba pa nating mga produkto. 65 lang po edad ng lolo ko at mahina na talaga. No? Yung lolo daw niya, 65 na ang edad. Kung pwede pa daw gumamit ng turbo.
2: Pwede. Pwede po. Ang turbo naman, hindi naman, yung iba kasi iniisip nila pag turbo, pampagana lang. Hindi po. Ang turbo ay ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Kasi alam mo, ang lalaki, similar sa babae, meron kaming hormone. Okay, at yung hormone namin, pag hindi balanse, magdudulot yan ng iba't ibang problema sa katawan. At hindi lang yon, ang concern kasi sa turbo dietary supplement, pinagagaan niya yung daloy ng dugo.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yun ang pinaka-importanting factor eh. Kaya yung suplemento na natural, na nakapagpapaganda ng ereksyon, or yung tinatawag nating libido sa mga kalalakihan, ang unang target niyan talaga yung daloy ng dugo. Then yung hormone balance ng isang lalaki. So at the age of 65, maniwala ka sa akin, 80 years old, nagpupunta sa clinic dyan sa Quezon City, nagugulat ka kung anong bibilhin, turbo. Hindi lang isang banig, isang box ang binibili.
1: Grabe.
2: Oh, tapos pag tinanong mo, ba't po yan ang inyong binibili? Kasi ito daw yung sabi niya, na gumaan ang aking pakiramdam nung ako eh may gumiinom-inom ng turbo, pati yung pag-ihi daw niya, pati yung pakiramdam niya na dati hindi maganda, eh nabawasan. Saka naging energetic siya. Kasi nga, yung epekto nito sa daloy ng dugo at sa hormone, mahalaga yan habang umiidad tayo, may suplemento tayo doon sa, habang umiidad, eh bumababa naman yung tinatawag na level of energy, yung reproductive health ng isang lalaki.
1: Ayan. So, mga kababayan po natin na gusto mag-take ng ating pong Turbo Food Supplement for Men, ito po yung nakakatulong para ipa-healthy ang ating pong sex life. Ano? Palakasin ang ating pong yung pagkalalaki mismo doon. Ano? At hindi lang po yun, nakakatulong kasi yan sa mga organs like yung prostate po natin mga kaibigan. Ano? At yung iba pa na organs sa ating pong
2: pangakaman. Kahit wala kayong partner, okay lang yan.
1: So yun, sa mga kabayan, meron na doon 80, nagtitake ng turbo natin.
2: Meron. Oh. Actually, most of the consumer ay nasa above 60 years old.
1: Yan pwede bang gumamit din ito, Dok, kahit mga 30 ka pa lang?
2: Pwede.
1: Pwede rin.
2: Kasi hindi, ang alam mo ngayon, yung problema sa hormone, di lang naman yan sa matatandaan.
1: Tama, Dok.
2: Eh. Bata pa lang, depende kasi sa exposure natin sa stress, naapektuhan na. So, marami agad yan, i-deny lang yung iba. Eh, yun di ba? Diba? Hanggang sa nagkakahiwa na nilang mag-asawa dahil yung lalaki, in denial. O di ba? So, ang gagawin nyo, sa halip na hiwalayan nyo si Mister, kung kayo mga kababaihan na medyo napapansin nyo na, regaluhan nyo na lang ng turbo.
1: Ayun.
2: Oo. Para bumalik yung sigla nyo mag-asawa.
1: Okay. Ayun, sa mga kababayan po natin, Turbo Food Supplement for Men. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako Dok, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa ng mga mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Ang ating masasabi lang, thank you. And sana po yung mga binabanggit namin mga information dito ay makatutulong po sa inyo. At salamat din sa pagpatronize sa ating palatuntunan sa mga produkto po ng Yes to Health. Hanggang sa muli, ano, dalangin natin ay pagkalooban po tayo tuloy-tuloy ng Panginoon ng malusog na katawan. Hindi lang po kayo na tagapakinig, maging ang inyong buong sambahayan. God bless and sana po ay maging maayos itong araw na ito. Ako po si Doc Algie.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapalam hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan. Magkasama-sama dito sa ating pong programa sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ngayon pong dalangin ang Panginoon nawa ang wapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 105.9 XFM Jensen
1: XFM Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 4:38 na sa buntag.
4: Excited!

0: Oy, may aga ka din yung tanan mga katropa. Sabay T6 ka barangay sa Dakbayan sa Entras Santos.
1: Exciting!
0: Ingon man sa tumang kasigbit nga probinsya may aga.
2: Good morning!
0: Oy, kamusta mong tanan mga katropa? Andlaw Domingo na usap kita karon. Petra tayo, pet sa tres na sa bulan sa Mayo, toy 2026. First Sunday of the month, mga katropa.
1: Exciting!
0: Odla, adlaw Domingo na usap. Adlaw aron nga maghinumdom sa mga butang. Kinahanglan na to pasalamatan, mga katropa.
2: Good morning!
0: Adlaw aron nga hinumdom mo na usap. Ang mga butang kinahanglan na to. Tagaan og pagtagad, mga katropa. Siyempre, kina mga katropa, dinila sa toga pagpanaguban sa programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Makauban din sa katropang Philip Olegario. Hantod ala sa isa buntag, mga katropa. Sa pagkatod kaninyo, og mamanindot na musika kag sonata ning Adlong Domingo.
2: Good morning!
0: Ay, grabe ha! Mag-iwing out ninyo, mga katropa. Nasa day, brownout pang gunto. Medyo naulahira taga Mike kay nag-e-bike. Nag-e-bike mga katropa. Nag-e-bike pag 45 or 30 to 45 kilometers per hour ang dagay. Murag may pagmahay ta kadali ah. Ay, nalamang mga katropa sa mga nagabiyahe karon ha. Amping mo sa inyohang pagmaneho. Ay hagyod nga magbiyahe mga katropa, siguraduhan nga nasa kondisyon ay inyong makaugalingon ingon man ang inyong gimanhuan. Sakyanan man na truck or motorsiklo mga katropa. Akong tulogo, akong katulogon ay hagyod pugos mga katropa. Kung nakainom na, di gipugso ng kaugalingon ha. Magpahulay kadiyot mga katropa. Karong mga oras, ang ngit-ngit pa ito ang kawanangan. Ang atong kalibutan mga katropa, bugnaw-bugnaw pa ang panahon. Tarotototot darawa, pag-abot o galas jis, init tasad na. Hangtod mahapon mga katropa. Okay ka, lahira ba ang tensan kay igno na tong init-init yod. Pero anyways, anyways mga katropa, kini ka programa na tong Exciting Pilipinas sa tod ka nato sa mga produktong Gama sa Yes to Health Incorporated.
1: Exciting!
0: Siyempre, naguna niya ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, naapod Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santon Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
1: Exciting!
0: Nalinga ko siya paputo. Hala mga katropa, ano na 41 minutos na kalabay sa alas 4 sa buntag mga katropa. Dinila sa itong pagpanaguban sa programang Exciting Pilipinas, kauban si katropang Philip Olegario. Ay, hapamantamaan to mga katropa sa itong hisgotanan. Ah, makalimot pa lang ta mga katropa. Music pa dapat ni ha. Ano yung pandugang mga sudata kaninyo mga katropa? Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Capsule.

0: Ano day 5 minutos mga katropa ang nahibilin una mag alas 5 sa buntag din sa itong pagparaguban sa programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting!
0: Kaban nga po ninyo sa katropang Philip Oligario mga katropa sa itong pagbalik. Duga pa mga sanatang mga nindot na musika alang kaninyo paguman lang sa pipila ka mga pahinumdum. Stand by!
2: XFM.
3: On the court, one truth is clear. Winning is sweet. But it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you.
4: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
5: Nagsige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa nagyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
2: XFM.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turn nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: XFM.
6: Santo Plus Gold.
14: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipaing

0: all sa inyong mga lugar.
1: On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you.
2: We rose above the odds. So can you.
3: Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory.
4: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apa, sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
7: X.
5: XFM.
7: FM.
6: Exciting.
7: XFM.

0: Coco Art. Hello?
1: Coco Art. Naguban mi ana one time ni Sherwin ba. Yan na siya giluto daw ko no. Adobong Coco Art. Abi na ko kunsa. Adobong Coco Art. Adobong ano di ay manok. Lami man po. Ala sige mga katropa, ano na usa ka minuto na kalabay o dos minutos na kalabay sa alas 5 sa buntag. Dini sa itong pagpanag-uba sa programang Exciting Pilipinas.
2: Exciting!
1: Sa mga nagabiyahe na raha, ang pinggyon sa pagmaneho. Labi na sa itong mga uncle niya nga tricycle driver nga sa pala sa buntag na masada na. Sa itong mga auntie uncle niya nga street sweepers, good morning!
3: Good morning!
1: Amping kita kanunay mga katropa no lisod gyud kun dunay ay simba na lang yon. Wala dapat sa pagmaneho gyud mga katropa ay hakita mo biyahe magampo gyud og maayo, mangayo kita og blessing. Diba, tagaan nun ta sa Ginoo og presence of mind and focus mga katropa sa pagmaneho. Binagkauban nimo ang tibuok pamilya mga katropa, tulogan lang biya kana. Kanabi tong doon na mo'y long drive, doon na mo'y atuan nga lugar mga katropa. Hala, primero katawa-katawa pa na, lingaw-lingaw, pero magkadugay mga katropa, tanawa, tulugan ka ana. Ang driver lay mata. Ang makatabang ragin sa iya ha, ang music mga katropa.
2: Exciting!
1: Nagkatapat po sa driver, ay pa bukatulog, oy, nayabang na noon. Ayaw, pinupasag niya ang driver na nag-inusara na kamata kay Totod, makabati, nagkatulogon na. Na ikaw po driver, kung kabati kagkatulogon, ignara po din mong tapad o kinsay mong kauban sa iyong pamilya kahibaw po mag-drive. Napulihanay lang ta. Kaapoy po may mag-drive mga katropa. Oy. Long drive ka, no? Gika Jinsan, Padulong, Oglan. Nakaapoy po dyan mga katropa. Oy. Pero okay lang man, no? Okay laban mag long drive mga katropa basta para lang gid masiguro nga dili makabatig katulogon ng ato ang driver. Ya kay simba ko palayo wala poy daotan na mahitabo. So kading katapad nimo ayo pug katulog dungan mo mga pi. Storya ra mo about bisan sa ra gyud oi politiko riya daya bagot tanuon mo mabangga ay mag drive drive bitaw. Uy dati biya sip onon ka. Dati mga bata pa lang ta, di ba na kiss man ta? Ay nako mga katropa, kinigabahin natin kaninyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Exciting!
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katropa, usa sa mga pinaka-effective nga herbal capsule sa XFM 95.9 Philippines mga katropa, sa XFM Philippines. Ingon man gama sa Yes to Health Incorporated. Kining Santon Plus Gold Herbal Capsule, puno kining mga vitamin at mga natural ingredients. Sama na lang sa mangosteen mga katropa, ano na usab kini mga ingredients, no? Nga ampalaya, malunggay, ahos, spirulina.
3: It's all in Pilipinas.
1: Daga na matod pa ang, o daga na in fairness, no? Ang natabangan aning Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sama na lang sa itong mga angkol niya nga diabetesun. O kada, pwede hisgutan ng diabetes sa iyong katapan. Sa mga may diabetes di ang mga katropa, labing mahinumdanon nga dapat likayan nato ang sugar. But pasabot mga katropa, ang food intake dapat nato is mga pagkaon nga walay sugar intake. Sama na lang sa ampalaya, pwede ka mag nilaga nga itlog, katong puti lang. Magsigi kag inom og tubig, wala na mga juice, wala coke, wala mga unsa pa diya, no? Na gawas sa mga natural nga mga pagkaon na ginakaon ninyo mga katropa, kinahanglan usab ninyo ang Santon Plus Gold. Kay pinakataas og content aning Santon Plus Gold Herbal Capsule is natural ingredient ni ining mangosteen, ingon man ang palaya. Aduna kini ingredient kay ampalaya mga katropa nga makatabang sa mga diabetesun. O nakikig na di mo coke, mag-coke yung ka. So para sa itong mga angkol yung nangahubag ng mga tiil, na nagsakit ang tangkugo, para ni sa inyo ha, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Adlaw-adlawin ninyo mga katropa, pwede buntag, pwede po hantod sa gabi. Pwede po buntag and gabi. Ikaw bahala, asan nyo mo inumon? Herbal Capsule naman, di man ipatambal mga katropa. Di po rin napasabot, kaya doon na kay maintenance, di kaya nanimo ang mga Herbal Capsule. Kinahanglan usab kini. Gawa sa imuha maintenance, dugangan pag inyong mag Herbal Capsule sama sa Santol Plus Gold Herbal Capsule. Ano, piti ning diabetes. Wala. Huwag tang sa imong lawas mga katropa. Ang kahubag, kabakta sa noon kag normal, balik na sa original. Uara. Santol Plus Gold Herbal Capsule mga katropa, mapalit sa mga butika doon sa inyong lugar, ingon man sa online shops. Ano pa mga laing musika alang kaninyo? At ang kinato sa Santol Plus Gold Herbal Capsule.

0: morning!
1: Exciting morning mga katropa! Ano na na'y 27 minutos? Ano ka na ba sa 5 sa buntag? Hindi sa tumpag panag-uban sa programang Exciting Pilipinas.
0: Exciting!
1: Kaman si katropang Philip Olegario. Sa tumpag balik mga katropa, ano na pa'y mga manindot na musika ang sonata alag kaninyo paghuman lang sa pipi na ka mga pahinumdum. Standby!

0: ani dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: XFM.

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Magsansong Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
0: Magsansong Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Magsansong Plus
1: Herbal Oil.
2: XFM Vision X Plus User Atong Paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap.
2: Bili na!
4: 7 Plus Herbal Soap.
2: XFM.
6: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EHP na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente, lines, materials,

Exciting morning mga katropa. Exciting morning mga katropa. Doon na din, 33 minutos. Sa nakalabay sa nasingko sa buntaga. Sabi Domingo, no, magpahulay man dapat, pero si katropang Philip, saba kayo eh. Ako pang manggon pa, Tito Samba. Hala, sige mga katropa, no. Gising na yun, no. Mata na yun sa itong mga katropa niya nga nangatulog pa lang. Ang uban, mapaypag uli. Mayabag. Ika pag inom ang uban, nahuman na ang uban, na mapaypag uli mga katropa. Ayag yung padakop kay misis. Oban, padayon gihapon, hala. Kotob sa wapay adlaw. Inom! Pero nagisi every morning mga katropa, no, ang lami gyud buhaton is maghigop o lamian nga kape. Pero karong higayon na, dili lang gyud, kung praktikal ka nga tao, di lang gyud basta lamian nga kape ang imuhang inumon. Ako sa inyo ha, kape nga lami na healthy pag yun. Wow! Kung healthy nga healthy kaglami nga kape atong hisgutan mga katropa, syempre walay lain Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, puno kining mga bitamina nga mangosteen, malunggay og soya. Imagine mo ha, ang kape lami na nga wa ka kahibaw nga nagkadugay. Nag-angkon og nutrients ka mga vitamins ang imuhang panglawas tungod ani mga natural ingredients nato. May mangosteen, may soya, may malunggay. Ang Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Muna every morning ginainom nato ni kay para di lang basta makalagtik atong panglawas. Kasi syempre pag morning, pag matani mo, katulogon pa ka, hala, balag katulogon, maligo yun ka para mawala ang katulogon. Pero pag-abuti mo sa imong table, sa imong lamesa, sa balay, sa trabaho mga katropa, matubang na rin mo ni mga papel, kinahanglan ni mo trabaho, o mara magkapuya rin adlawa, wapay pagsugod, gatubang na tagtrabaho. Pero kay kinahanglan yun mga maning kamot, mga katropa, hala, sige, maging mangita tagpamaagi para nga malagtik og samot ang ato mga panglawas. O kada pinaagi sa pag-inom og kape. Para dili kayo gulos mga ano, pura kape nga puno og caffeine. Kaya ang caffeine mga katropa, usa sa mga hinungdan nga ano nga magpalpitate ang tao. Dirita sa kape nga healthy, walay palpitation nga mahitabo, walay caffeine na content. Tumar na mo og Santon Plus Coffee Mix mampalit sa mga butika og online shop doon sa iyong mga lugar. Adunay 37 minutos na nakalabay sa alas 5 mga katropa. Ania pa mga dugang sunatag musika alang kaninyo. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix.

0: Exciting morning mga katropa. Ano na 3 minutos na hibilin una mag alas 6 sa buntag. Hayag na yun.
1: Exciting.
0: Tulog na yun sa mga wala pa'y tulog. Sa mga nangamata na halapang ape na mag Santon Plus Gold Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix. Ano tayo kong oras mga katropa sa itong pagpanaguban sa programang Exciting Pilipinas. Alang na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines. Kini si katropang Philip Olegario. Nagkasalamat sa inyong pagpanaguban. Exciting morning, Pilipinas!

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: XFM. Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Exciting!
4: Oras sa XFM Philippines Standard Time, 6:10, Sabuntag.
5: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita, sentro sa wailipot-lipot ng mga pangutana,

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hello, good morning. Happy Sunday morning, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Walis mga naong ano mga angkorman ba sa Sunday lang.
2: May nai style na. Kanang dili siya pareha sa weekdays ba?
0: Aha. Ay, buntag katropang Chris.
2: Good morning katropang Ivan.
0: Kalmahon ta lang ang pag-intro.
2: Bullet the dogs out imong kuha na imong background.
0: Sana siya. Para makasayaw ng mga guan ba mga iro pati man mga iring dia, mga irog naong
2: kada mga sapat.
0: Apilo na kuno ni sa atong program karon katropang Chris.
2: Ah, okay.
0: Good morning sa mga katropa nato Luzon, Visayas ug Mindanao. Tibok Region 12 ay buntag kaninyong tanan, katropa Chris.
2: Okay, good morning usab sa mga katropa sa Makima area. Good morning sa Makima area. May tub kang magbasing.
0: Okay, salamat in town sino pagpaminaw di mga katropa Sunday karon na. Petsa 3, grabe. Petsa 3 na mga igalas bulan sa Mayo. Tuwing 2026.
2: Perting paspasa.
0: Paspasa.
2: Pag-abot sa uno, Richo and Dres.
0: Pag-abot sa uno, nakadawat sila tig 10 kilos ka bugas.
2: At least.
0: Grabing.
2: Nakabahin gamay.
0: Grabing kalipay, katropang Chris.
2: Lipay gis, kayo kay...
0: Pero murag nakalimot na. Sa 10 kilo, kilos.
2: Murag nga na, baka nang... Pila kag pila ka oras, tagang kag 10 kilos.
0: Oh.
2: Yung pagkahon ba na realize nimo nga. Tama no naman dai ko gibati nga kasuko sa iya. No, mawala man dai to.
0: 10 kilos ng bugas.
2: Ang pasabot ana. Nagrabi kalisod ang katawan.
0: Wala man tay naga-promote kay kana bang magdumot gyud ta og kasuko. Pero syempre sa pregaba nga kwan nga ilang kumbaga may mga allegation katropang Chris. Siyempre, grabing kawat niya sa gobyerno. Pero, siya ba, kanang madalara ba yun ta? Sa temporaryong kalipay, mga higala? Naon siya man.
2: Para ako, ang matawag to siya nga, kanang kuan ba? Temporary dole out.
0: Dole out.
2: Dole out, temporary 10 kilos. So, pwede na makalabong, labang siguro ka kung imong pamilya, duha ka buk anak, isa kasawa.
0: Oho, isa kasawa.
2: Karuha na to kay, damay.
0: Karuha na, karuha
2: duha ka anak, kunya, daghang asawa. Kala lang, duha ka anak o niya usang asawa.
0: Very good.
2: Pwede na magkaon o
0: very good na.
2: Sa isa kadlaw, 2 kilo. So, 5 kadlaw na to.
0: 2 kilo
2: siya. Oo, basta kuan lang. Sakto lang imong kuan. Kabantay lang kasi paglungag, di masayang.
0: Sakto.
2: Pwede raman.
0: Ang
2: lain na. Ba? Makalimot na ba ka sa imuhang nasinatiang pag-antos? Tinitingali kay, nga naman, next generation itong isigutan, Dre. Padulong na sa next generation.
0: Sakto.
2: Apel sila nga mag-antos o niya makalimot ng kastungon sa pulong kilo. Dili man sa ang gratefulness. Pero I should be grateful if kanang ang pagdumala na himong tarong, nakatrabaho tag tarong, natay income nga tarong, tungod sa atong panggamhanan.
0: Bitaw ay, ang uban mo good, nilabi na si gobyerno, katropang Chris, kabalaw ang ginabuhat nila. Ano abang ginapasamot o kalisod ang kinabuhi sa mga Pilipino? Para doon na sila'y rason nga, kumbaga, magkuha og utang kabubuton. Okay, para ingon, di ba, naglisod ang mga Pilipino, wala'y makapitan. So kung doon ay ayuda, gikan sa gobyerno, so, siyempre, mo attend sila. Ipakita sila dito katropang Chris nga sila kuno ay ang rason nga nung na-implement kining maong mga ayuda.
2: In short.
0: Mga programa.
2: In short, upat kalitra.
0: Ano siya?
2: E-PAL.
0: E-PAL, yun. Diba? Yun, Ana, nalita magpa-ilad na mga suking tigpaminaw.
2: Para na ko, ang magpakita, mabisita, lami kayo na siya.
0: Okay na.
2: Ang problema, kung naabag yung gihatag nga bukat nga kaayuhan para sa katawhan, kanang programa nga nabili ni mo, maingon mo, ligasiyan ni mo para na kay DLS paghisgota. Si former President Rodrigo Duterte.
0: Yun, si...
2: War on drugs.
0: Tatay bisan, Digong.
2: Bisan asa sa nasun, makaingon yung ka Duterte ni.
0: Kana.
2: Ang pagdumala
0: ang
2: kanang,
0: tatak. Ang tatak.
2: Kanang mahadlok ang mga kawatan, sa gobyerno, Duterte ni.
0: Aminado gyud ba ya mga kauban nato mga police pod katropang Chris nga nisamot gyud daw karon.
2: Oh, di ba?
0: Nisamot gyud daw karon. Kumbaga why kahadlok ang mga adik?
2: Oh, ang tawag na Marcos na.
0: Ay, nagoon.
2: I hate drugs.
0: Sensya na mga katropa, but siyempre, kinahanglan lang yun ato isgutan, manggod. Mag-greet sa atas ato mga katropa diya sa Facebook o sa atong mga karadyuhan, mga kaigalaan.
2: Uh-huh.
0: 95.9 MHz ang inyong ginapaminawan. Karong buntaga, mga katropa, programang Bullseye Sunday Express.
1: Bullseye!
0: Uy, daga na nagpaminaw sa atuas sa atong Facebook, katropang Chris.
2: Ay, good morning.
0: Okay, Ma'am A. Angelica Nuri, Ate Angel ng Jensen. Niya, kung magpuyo o kung magkuhan ka, magbiyahe ka pa dulong koronadal, Ate Angel ng Marbel ka na. Darong diha.
2: Oy, ato nang gigreet si Ate Angel kay anak duhara bakabog.
0: Oy, kamusta na, Ma'am Angelica Canary? Good morning, mga katropa. Laban lang ta bisag walay kalaban. Mo nang lisod ya, Ma'am, kay murag lahi na nang imuha ma ba. Ada bitaw maglaban ka nga
2: wa. Sukol naghangin.
0: Kalaban.
3: Atay.
0: Atay. Medyo delikado na na, Ma'am.
3: Atay.
0: Yan sa ka-fresh ani nila, oy. Pandamay ng mga sapat, sir. Pero dapat more bashers pa, sir, kay mauna. Di mahilan, di mo kaya peldihon sa isara. Kinahanglan nila, daghan sila!
2: Ano na siya? Me, myself, against the world.
0: Ano man, di pa namo kinahanglan ng patunayan, ginamong kaugaling.
2: Kabalo ka. When you stand for the truth.
0: Yeah.
2: English di part, ha?
0: Sug din, ha?
2: Kung imong tindugan ang kamatuoran,
0: abi mo English. Pagtarong ba? Pag-ing,
2: di kayo naulog.
0: Straight pag-English.
2: Ito joke lang ito pa. Kanang daghan kayo ang mo supak ni mo.
0: Lagi.
2: Pero kung mutindog ka sa bakak, daghan kayo mo pakpak ni mo.
0: Perte.
2: Ilabi daghan na kung kayo mo dawat o kanang ayuda sa imo, ha?
0: Perte.
2: Pero at the end of the day, ang imong bakak, ihilamos na nimo, hinulsula na nimo, mahaya na nimo. Kaya nga naman, ikaw ang nagtanom, ikaw po ang muani sa bunga ni anang imong gitanom.
0: Siyempre, di kumusugot nga lahi ang mag-ani-ani ka trupang Chris. Oy, Sunday ka ron, ha? Oy, panimba mo, papaputol mo mga sungay ninyo diyan.
2: Pa-haircut o sungay?
0: Pabaid lang, pabaid.
2: Ambot, umuputol pa ba nga? Nagkuha naman, nagsangasanga. Mura naman nag-grapes.
3: Atay.
0: Ay, nag-ooy. Pagkakuhan mo, ay. Ka naman, God. Ilabi na ang mga tao nga bakakon ka, Tropang Chris. Kabalo ka. Mauni silang mga tao nga mga hipokrito. Nga naman, nagaingon na silang nagatuo mang Ginoo. Pero, ang pagtuo mang God nga walay buhat, patay nga pagtuo.
2: Atay. Ang tawag na kuha na, bisan si Satanas, nagatuo siya nga na Ginoo.
0: Bitaw.
2: Pero ang kalahian lang sa duha, nagabuhat ka ba sa kabubuton sa Ginoo?
0: Ano?
2: Ano yung pangunta niya? Dili ni about sa pagtuos Ginoo, about ni sa pagtuman, buhat sa kabubuton sa Ginoo. Sa kinabuhi, kung nagabuhat ka, dili ka mamakak.
0: Mao!
2: Kaya ang pagpamakak sa kadakong sala, o ang bugti sa sala, kamatayon! Ah, diba? Light kayo ang pagkasulti, no? Pero mamatay.
0: Sunday, munggo, Sunday. Medyo kalma-kalmahan mo lang ng konti.
2: Ismail na to, pero ang kamatuuran, dinili mo mabakakan. Pag abot sa panahon, mahayan din na ni mo.
0: Ayun.
2: Di lang ikaw. Mura ni mo gitunglo ang next generation ni mo kung padayon ka sa pagmamakak.
0: Good morning, Kang Kuan Katropang Chris. Bing Huridico Padernal.
2: Oy, good morning.
0: Mayong buntag katropa.
2: Mambing, mambing na. Lucky.
0: Bang daw, bang. Babae, babae.
2: Babae.
0: Okay.
2: Mambing.
0: Angelica Neri, ano, mga pugi, man good ning naa sa XFM ba? Maong ginainit. Ginainit mo, sir. Ayaw pag-ana, ma'am, kay mas samot.
2: Nakontyos ko ba?
0: mas mo samot ng ilang kalagot sa Muhammad.
2: Ganit.
0: Okay. Kabalo ba ya ka, ma'am? Kung banatan mo sila kanabang intellect sa imong pinaagi sa imong intellect, ang ilang ibalo sa imo katropang Chris, puro emosyon. Ano ito?
2: Nabulo ka? Kanang emosyonal nga klase nga pagpanibya, that is, mayingon ako nga kulang sa research.
0: Kulang sa research.
2: Okay. Kay batio naman yung emosyon. Lagot naman siya.
0: No, bito no?
2: Sa dahil labayo na kaniya o ganang emosyon na. Oy, facts na diripat. Dili-dili awat emosyon.
0: Grabe.
2: Kay mura kang naging away ana o tao nga wa nahibaw sa iyang ginabuhat.
0: Mao, bito no?
2: Oh, kanang tao nga masuko dayon.
0: Suko man dayon.
2: Tungod kay wala siya kabalo sa tinuod, magsige na siya pang blame og tao. Unya pag-abot nga makita diyan siya diyan sadan, sorry ban.
0: Wala mo diyan.
2: Dala na basta kung emosyon ban. nagingon ba dahil nga manibya ka, magiging emotional ka, nagmalala lang ang takading.
0: Katawa ko atong isa ka post katropang Chris nga, ayaw mo pagsigig hinambog nga doon na mo'y kumpanya, ha?
2: Asa na pin, nang hinambog?
0: Unsa, tanawa ang tibuok video, mahilig mang mahilig mangguni sila magsigig edit o magputol-putol og video mo, mo nang lisod lagi. Tanawa ko nang hinambog mi or nagstate lang mig facts. Kaya para ma-justify nga dili mi iro sa laing kumpanya kun dili nagpanarbaw, nag-servisyo mi para sa among kaugalingong kumpanya. Part mantas kumpanya.
2: Binayaran mis kumpanya. Ipasweldo mi, gipakaon mis kumpanya. Normal. Magtrabaho mi para sa kumpanya.
0: Trabahog tarong. Ayun. Trabahog limpyo. Di ba? Mao na siya ang among ginasulti. Wa mi nagapahambog nga naa mi kumpanya.
2: Mao na kumahadlok ka nga, tanawon ka nga murag iro sa laing kanang entity. Aw imo man nang binuhat, dili ka magmasuko sa mua. Kaya ikaw may nagbuhat, ana. So ikaw imo ani.
0: Mao gani na.
2: So kaya guilty ka, magsige na kag kasuko sa uban. Ay, okay.
0: Correct.
2: Ay, tigulang na rabata. Ha? Nag-edad na rabata.
0: Nan!
2: Kunya,
0: wag atras atong edad.
2: Wala ta nag-cut-on sa atong mga pinulungan.
0: Nan!
2: Kunya, base ba, wata ka palo ba? Maningil ang kahitasan o ang imong pagpamakak magpadayon,
0: maong.
2: Magsulti lang kung daan na diliju ka padulungan as langit.
0: Regulo.
2: Boss, ma'am, unsa ba, sir, sa atong tanan, di ta padulong sa langit kung padayon ta sa atong binuhatan nga bakakon.
0: Oh, may ganun kayo.
2: Light man dahil tarun.
0: May ganun kayo medyo kalma-kalma ang panahon karon ron.
2: Aw, nibalik ang adlaw ni Siga na.
0: Kaya init bitaw diri sa Jinsan mga igala. Wah, pagyo din tao ni Katunga. Why one port? Wala pa yung 116 tama ba?
2: Basta pinakagamay nga portion.
0: Ani, kuanang ni
2: kanang ugaw kukura.
0: Kuhit lang ni. Ang kainit diri sa kalibutan ug kainit sa impierno na.
2: Pero ay ba, katro pa kay ban bago ta makalimot at tuan sa nato ang tong word for the day.
0: Mao gani na ambal ko.
2: Ang atong word for the day mabasa diya sa Proverbs 16:3 nagingon, commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Tulo ka puntos. Itugyan ang tanang buhat sa Ginoo. Una, di lang atong plano, kundili apil ang aksyon. Kung atong ihatag sa Ginoo ang atong gihimo, mas maayong resulta ang musunod. Di ba? Pag imong gihatag sa Ginoo ang mga buluhaton, yung kalor, di kayo bahalaan eh. This is not my work. The glory belongs to you. Wala ko'y mabuhat kay dili man ako ang tagiyas kalibutan. Akong kinabuhi, din ako tagiya. Ikaw may tagiya. I-commit ako ni Semwa para magkaroon ni siya og daghang nga mga maayong butang nga bunga og dili ko magpataka sa akong kaugalingon kay kabalo ko masipyat gug ko kay tao maning akong lawas unya kung akong ang akong will akong ipasubay aw pakyas ni mo na nga kung itugyan ni mo ang tanang buhat sa Ginoo magmabungahon ka na katropa
0: usba katropang Chris unsa to
2: kung itugyan ang tanang buhat sa Ginoo magmabungahon ka na. Then ikaduha, ang hunahuna mahimong lion. Siyempre.
0: Ang una-una, may mong?
2: Ligon.
0: Ligon.
2: Kung ang Ginoo ang sentro, mawala ang kalibog o pagduha-duha. Klaro ang direksyon sa kinabuhi.
0: Yun.
2: Dili maklaro nga Ginoo naman imong gidangupan. Wala kay emosyon, wala kay mga pagbati nga sayop. Kay ang Ginoo man imong gibutang sa imong huna-huna. Palibasa man God, kitang mga tao, ang atong naastunahuna ang kalibutan ng mga Bito? Butang. Gusto ko magkaroon sa kenan. Gusto ko magkaroon ka ng balay. Magkaroon ng mga property sa kalibutan. Pagkasunod adlaw, namatay ka. Karon gi-enjoy ba nimo? Wala.
0: Kumbaga,
2: pero katropa, mahimong ligon ang tran kung imong hunahuna gibutang diya sa Ginoo. Ang priorities nimo, imong gisintros Ginoo. Di ba? Commit thy works unto the Lord. Magingon. O siyempre, and thy thoughts shall be established.
0: Yun.
2: Kanang imong panghunahuna maplaster gyud siya pag-ayo kay imong
0: stress, ka kung magsalig lang kasi imong kaugalingong capability
2: tinuod na katrabaho iba niya ma-exhaust man ka
0: bito
2: pag na-exhaust na ka mosulod na discouragement mosulod na ang kanang pagka down ba murag kalata ng kinabuhi ay murag kapoy naman kayo dugay na ko sige nga ni. Kung imong method, survival among the fittest, ayaw. Ang method dapat, dependency on
0: ito, that. No? Kumbaga, nindot ba? Kumbaga nga, painom-dom ka tropang Chris nga. Ang prinsipyo mong good sa kadaghanan karon ilabi na grabing crisis.
2: Mm-hmm.
0: Wala lang yun, survival to the
2: obatitis. Bahala, nagmakatama ko, gubanda. Mabuhi lang ko. Magkapalit lang kong sakyanan. Okay na ko. Magkapalit lang ko, gwapong sakyanan. Magkapanghambog lang ko sa kong mga amigo, mga higala. Okay na ko, anak. Pero after, anak, tropang Iban, unsay iyang kinaiya. Di ba? Nahimo siyang mapahitason. Nahimo siyang hambugiro.
0: Naglahi na yun. Naglahi yun. Totally, katropang Chris.
2: Malahi.
0: Tinood lang. Ano bang, urag, di na mo ila sa mga, mga kaila or mga higala.
2: Parinti.
0: Kaliadto. Ano bita, katropang kinabuhi. Chris? Nga, wala ginahin na una. Tungod sa nabulag na. Nabuta na. Sa mga kalibutan ng mga butang katropang Chris. Katong mga higala nila kaniadto nga. Kumbaga, kining ilang, para sa tua, natin mga higala katropang Chris, medyo nalihis ang landas. Bikan siya nalingaw, na nabuta. Wala nila ginainom doon mga...
2: Ang ilang priority, kwarta.
0: Kaning, siguro, kaning pagkontra ni katropang Chris, katropang Ivan sa ilahang. Kuan ba ni? Doon na ba sila personal nga kuso ko? O kung concern lang sila kanako? Nga dili ko totally nga mawala yun sa passing, kumbaga. Alam ito nga...
2: At the end of the day, ma-realize na niya nga wala ta na maghuna-huna. O kumbaga, wala tayong ipaigandri ha. Sa matag binuhat nga kanang naisip nga dautan among gipanulti, dili mi concern sa inyo ha. Sayop mo. Tungod kay kining among ginabuhat, it's all about the truth, and the truth shall set you free. Maligingon sa pupo sa Biblia. And kung truth gani ka, bisag kanusa, dili di ka mapakyas. Walang ginahangi yun na to ang tanang mga kaigsunan, kamang naas balay diha, katong naas, padulong palag simbahan, always seek for the truth.
0: Sakto.
2: Ayaw sigig ka panginabuhi des bakak. Kaya pag abot sa panahon, ang bakak naagyo na interes. Usa ka na kung sala, o kung sala, bugti ana, kamatayon man. So wala agad tayo padulungan, Parch. Malupog, mahanaw, pasama lang ka sa usa ka bulak. Nga nindot kay tanawon, pagka human sa usa kadlaw, mayup mapuyos gihapon, mulukot, malanta.
0: Malanta.
2: Tungod kay natay kinutuban.
0: Agi lang to di.
2: Oh. Murag ya ang kinabuhi, murag sama ra sa usa ka hinungaw sa atong gilungag nga kanon. Pagkat nakita nimo tawtod naghungaw, pagkat tawtod wala na.
0: Mahanaw.
2: Mahanaw. Vapor.
0: Muhungaw, muhanaw.
2: Mahanaw ra gyapon.
0: Mahanaw siya.
2: Wala ang aparikaw na to nga mahimo tanga itugyan sa ginuwang tanan. Ang nahuna na to mahimong ligon. Ikatulo, ang kalampusan magsugod sa pagtugyan. Mo ni siya. Kung kabalo na ka, mutugyan sa tanan sa Ginoo, makabaton ka og kalampusan. Alangan, kay imo namang gihatag sa Ginoo. Ang Ginoo may naghimos kalibutan. Gisulti man sa Biblia. Kabalo ka sa pagsugod sa tanang mga hayop, tanang imo nakita karon sa kalibutan. Gimugna na sa Ginoo niya. Musalig ka sa imong kaugalingon. Gihimo ano ka sa Ginoo. Murang isalig sa ultimate ni mga kanabang sandiganan sa matag usa.
0: Kumbaga, kuan man good, siya man good ang murabitaw ng cellphone katropang Chris. Siya man good ang creator. Siya yun ang nakabalo sa tanan-tanan.
2: Correct.
0: Kita nga mga tao, kinahanglan pa na itong manual. That manual is kaning pulong sa Ginoo.
2: Amen, amen.
0: Kumbaga giya niya. Kaya kita, pag magawas na ito, Dries.
2: Wala man takabalo.
0: Wala takabalo eh.
2: God is all-knowing.
0: Siya ang creator, all-knowing yun siya. So, dapat itugyan nato siya tanan. Kung di na yun nato, kaya katropang Chris, itugyan siya.
2: Gani man.
0: Diba?
2: Ano lang ko yung illustration. I-try o paminsar ba? Na kay cellphone. Ang imong cellphone, nindot kayo. Pero kung ang imong cellphone, ang kuhaan niya nga pictures, dili mo mukuha sa pictures sa kalibutan, ay lang perminti, ikaw lang perminti ang kuhaan. Unsa may kanindot sa imong cellphone kung ikaw rin bito makuha sa imong cellphone. I-try daw, sige, ipaminsar gawin mo. Palit pag cellphone ngayon, ana. Selfie lang makuha. Diba? Pangit kayo.
0: Diba mag-travel ta? Diba? Nindot kayo mukuha og mga picture sa palibot.
2: Scenery sa palibot.
0: Kaya nga naman.
2: It refreshes us.
0: Oo.
2: Na-remind ta nga kita gipialan sa kalibutan. Gitagaan kagkatungod sa Ginoo nga i-bantayan ang kalibutan. I-manage ni mo. Manager mo lang ta. Pero di kita owner. So natay owner, atong ipahinungod sa owner. Lord, okay ba ni sa'yo buha? Kanabang tugot baka ani kay mumanage ko ani. Pero ikinalam na ipagtugot ni mo. Kay kabalumang ko kung i-manage na ko ni nga dili pagtugot ni mo. Mahanaw rin ang tanan.
0: Correct.
2: Oo na.
0: mo nang so, nindot.
2: Katropa, masulti na ko sa imo, ayaw palit og cellphone nga silpi lang taman ha.
0: Bot pa sa butan, may lalom na nga kwan ha. Nga,
2: lalom nga meaning.
0: Nga meaning katropa ha.
2: Dili ta dapat paging selfish. Dapat magiging para sa tanan kay gimugda man ang kalibutan para sa tanan binuhat sa Ginoo.
0: Dili tapos dili lang pud nga puro pangayo.
2: Hindi lang ikaw
0: lisua ang imong camera sa back cam. Kun pasabot ana katropang Chris, pasalamat
2: para pud sa lahat.
0: Appreciate ang appreciate. Mga
2: di ba mas lami ang kalibutan na mapuyo puno kas gugma. Kanang imong hayop, imong gibuhi di as yung balay, kanang imong iring, kanang imong basta makita di mo sila na kay gugma, di ba? Pero kung wala kay gugma, sipa.
0: Sipaon, labay
2: kanang hiluan pa di mo sa hay. Baka kita kag hayop.

0: word for
1: commit
0: today.
1: Commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established.
0: Yun. Bullseye! Oras mga katropa, 33 minutos na ng gabi, tagna sa alas 6 sa buntan. Ito pagbalik mga katropa ha. At ang mga labas, yung mga balita mga katropa o katropang Christian. Siyempre ang programang Bullseye Sunday Express. Atod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga produktong gisaliga na Sunthone Plus Gold,
1: Sunthone Plus Herbal Capsule,
0: Sunthone Gold Coffee Mix,
1: Sunthone Plus Coffee Mix,
0: Sunthone Gold Herbal Tea,
1: Sunthone Herbal Oil,
0: Sunthone Vitamin C,
1: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Clear Skin Herbal Soup,
1: Sunthone Herbal Soup.
0: Inabanan mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Vision X Plus Og,
1: Sis the Pain.
0: At ang ina mga katropa, mga nagunang balita sa tumagbalik, Paliog, standby.
2: Bullseye! X-FM.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Sunthone Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Sunthone Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Sunthone Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kape na gani ang atong iskutol nga healthy sa lawas. Sunthone Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Sunthone Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kibuo pamilya ga Sunthone Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Sunthone Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Sunthone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Sunthone Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Sunthone Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
4: Ang Sunthone Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Sunthone Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Sunthone Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
3: Sunthone Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong isi sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sunthone Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Sunthone Plus Gold!
8: Sunthone Plus Gold!
7: Ang tinuod.

0: abang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionex, daghan na ang natubangan.
2: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na po, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionex, play ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo muhab-hab. Exciting?
1: 95.9 XFM.
4: Bullseye! Bullseye!

0: Alas 6, 41 nama kita terlupa balik ke programa Bullseye Sunday Express.
1: Bullseye!
0: With your anchorman. Anchorman tama ba?
2: Dahil lang kaya ako sagi arin sa kumbong. Di wala ko kabutan, pamada ko doon. Pamada na sa may salamino.
0: Laway-laway lang.
2: Okay, pamada to rin katropang Ivan. Wala ko kabutan eh.
0: Putda na na, kaya wala ko gagamit na. Eh, basta mo ano kung buhok ba ka ng isa na mahurot ba na lang?
2: Hindi mo na mahurot.
0: Adi na eh.
2: Hindi mo mahurot.
0: Hindi ka ng, kuhan lang siguro, ka ng usahay, kulag, tulog ba na?
2: Ana lang. Mahugin na siya mga factors. Kanang mga pahulay dapat, rest, pagbay time.
0: Bitaw, no?
2: Actually, gahapon, tibok adlaw, siyempre, nakapahulay, gitagsakto.
0: Aha. Very good eh.
2: Lami akong tulog.
0: Very good eh. Pahulay sa ka sa mga issue, ana.
2: Oh, dili sa tabudawat, ana, mga issue. Unya na, winning weekdays.
0: Walay. Pero dapat kinanglan po na katropang Grace nga kung natin saktong pahulay. Kung dili na to mag gusto nga magpahulay na lang forever.
2: Bitaw,
0: dapat na agad tayo saktong pahulay.
2: Tagay magpahulay. Kay dili magpahulay forever. Matapang ka no.
0: Oh. So
2: tagay sa siya og enough time para maka-reset imong lawas. Eh, ngayon pala, gaming system, dili daw may mong epektibo. Sa kung sa may mong intindi kung kapoy ka.
0: Kung kapoy, bitaw. Kuhan ko na, katropang Chris. Yan ang mga, halimbawa, mga collagen, mga glutathione. Grabing laklak ni mo. Para mabawi lang daw ang imong kuhan. Bala na gamay mong tulog pero di good effective daw.
2: Ang dili lang mapalit na supplement na to, maunang pahulay.
0: Pahulay.
2: Walay replacement. Kuhan ko na siya, real time nga, mabay yung kaoras para sa pagpahulay. Tulog pag may time.
0: Tulog
2: higda
0: may...
2: sa imong lantay. Kanang diya kay tatay, kanang kapoy kay sa pag-araro. Init pa karon tay. Pag init na gani, itulog lang tay. Kay kapoy kay na. Pero siyempre pag reset ni mo, pag-undang na po sa...
0: Lami yan, spilling ay.
2: Pag-undang na po, pag-undang sa init, yan na po ka bana tay.
0: Ana na siya.
2: Ha? Kaya mong pila ka dito sa kuan, sa Lagaw Gym. Nagka-uras. Kung imo pa to.
0: Grabe.
2: Bawi na imong 10 kilos tay. Diba?
0: Pila bang kilo karon 50 ka pin?
2: 50 do sa balay, 50 pesos. Barato daw. Mahal gyud pud ay.
0: Ya, mag ko magpulo ka kilo ka mga 500.
2: 500.
0: Tama. Kaya ra no eh. Manigkamot lang ta mga
2: sukin. Yatag pa niyo tutug 500 kada usa di bugat ba?
0: Oo no. Problema to kay ikuan man ipalit pag suktong.
2: Noon kala lang. Pero, palit pa mag-shoktong ka ng gigutom? I don't think so. Pero kung adik na yung gaya na siya suktong, mapalit yun
0: na. Lang yun na. Pero kung ano, atong ginatambagin ka trupang Chris sa pahulay, saktong kaon, huwag RCC, importante po na, dili nga pulos lang tulog na tulog.
2: Correct,
0: tulog.
2: Correct. Nga pili ang saktong supplement ha.
0: Kana.
2: Saktong supplement nga tested and proven ha.
0: Sa
2: na katabang o karang kinabuhi sa uban. Karang Santon Plus Gold, siyempre.
0: Klaro, Ana.
2: Maingon kung Santon Plus Gold kay ang Santon Plus Gold na siya garlic, na po siya ay kanang mangustin, na siya ay spirulina, kamunggay, o kanang, o sa panangusa?
0: Ahos.
2: Garlic na parts.
0: Garlic.
2: Isipan na lang, unsa ka kusgan, kung imo nang i-mix, imo nang iihiusa sa usa ka kapsula. Sa saktong formulation. Siyempre, naman ay saktong formulation para dili po ka, dili po siya negatibo ang epekto sa imo. Kung patakataka kang intake niya, mo nag-iingon nga, imong risgo, amo ang resulta. Risgo ay imong kaugalingon, ang resulta, mahay ka. Wala pili ang Santon Plus Gold nga makatabang sa imo sa pagbalig-on sa imong lawas, makalikay ka sa pagsaka sa imong blood pressure, blood sugar, kung panindot ay imong blood circulation, kaya di naman siya mahimong thick. Talabang mo lapot siya.
0: Lapot,
2: Ka mo na hinungdan nga magbara sa mga ugat, kung dili makadeliver og sakto nga kinanglan nga nutrients.
0: Exercise po, sa guli na. Naguli na mga katropa kayo ka ng atong lawas, bitaw mo rabag makina.
2: Ako, ang exercise na ko, ginaisip na lang na ko nga, nagadumbbell ko sa panahon nga mualsa ko o kanang baldi nga na itubig. Dumbbell na siya. Naga-push up ko sa panahon nga manilig ko.
0: Manilig.
2: Duko-duko mga. Diba? Imo lang i-convert sa trabaho. Ano man, makatabang kasi yung pamilya.
0: Mao.
2: Kanang panagkong lawas. Dako, ulit kang lawas. O maganda, nahimong trabaho sa balay.
0: Ito, no?
2: Oo, madro. Ang imong daily task mo na imong i-convert dito sa imong exercise. Kaya exercise yung resulta na parts. O ka nang suguon ka palit o dubugas.
0: O ka na.
2: Isipa nga walking na sa
0: park. Walking. Oh. Dagan ba yan?
2: Brisk walk na, brisk walk.
0: Dagan ba yan nga nag-kwanda na, diba? Nag-tuyok-tuyok sa ubal diyan.
2: Oh. Unya, pagkawal mo na na.
0: Wala mga jogging.
2: Lakaw lang. Brisk walking. Ang uban, nag-kwan po sa itsiing ra. Napatambok sa mata. Nga na ni uswag gino ng kinabuhing last.
0: Tuo ka ng mga nag-jogging di agatropang Chris nga physical fitness gino ang tumong anak.
2: Anak siya sa awo. Mahal. Mag-jogging kumahala kay muragula na koy kon. Gahi na kayong tuhod. Muragula marin nyo ang mga kuwa na rin. Kasakasuan. O niya mahal, pwede ka magpiyong.
0: Agay ka. Oh, kana. Napay mga kuwan diya. Wa man ta naga ko ang mga manawayon gani mga taga exit
2: wala tara judge oi pero kabantay lang ni
0: na mo gumala halata mo gani mo katro ang Chris
2: halata
0: ang man dia for exposure purpose
2: abinako ang sigot na sa agtang ano sige magtrapos ba baon sa mga galaway
0: ay
2: nalakaw galaway binuang
0: sige lang kita mo naga exercise gasigot ang iyang baba. Alas 5:47 yan ang mga katropa. Mga yaga-yaga lang na ha. Seryosohon ninyo mga katropa.
2: Hindi, pampagana raman
0: ito. Pampagana, appetizer.
2: Pero nai-impact sa kinabuhi part.
0: Oo.
2: Manalikayan lang na ito na mga dili saktong binuhata.
0: Dapat kung halimbawa kung makadungugod mo siya mong ginapangsulti mga katropa, utok ang gamitin na wag lang ang emosyon ha.
2: Utok para, ang gamitin wag ang...
0: Hilom. Sige na, balik ka ta.
2: Sige.
0: Alas 5:47 na mga katropa. Direk na sa programang Bullseye Sunday Express.
1: Bullseye!
0: Kulihan, ganit na si katropang Chip diya karon sa usa.
3: Atay.
0: Makita na po ni mong... karon. Ay, nako. Sige, katropang Chris. Ato na mga balita karong buntaga. Tugdan na nato mga igala, mga headlines karong buntaga.
1: Headlines.
0: Uy, nagabi day ang kining Miss Universe 2026 Philippines. Ha? Miss Universe Philippines 2026 mga igala. Okay. Gikoronahan kining si Bea Milan Widorski.
2: Muna
0: siya mag-represent mga igala
2: sa international. Siya, kanang half Filipina, half German?
0: Ambut.
2: Milan Widorski.
0: Milan Widorski. Tanaw na ito niya sa ano sa detalye katulad.
2: Okay. Tamtang cellphone technician nadakpan sa search warrant operation sa Jensen.
0: Sa isalaan eh.
2: Rugay yun sa diyan.
0: Agoy noy, samtang sa lain pa mga balita, lalaki samdan sa pagpamusir na dito sa May Cotabato City.
1: Bullseye!
2: Og pipila kalungsod sa Albay, giputos sa Ashpol tungkol sa aktividad sa mayon.
0: Bullseye! Mura ginagukod lagi ang mga motorista dito. Samtang sa dugang pa mga balita, US mutanggal og 5,000 ka mga sundalo gikan sa Germany. Oy, kareka tropang Chris.
2: Kareka-kareka gender reveal lagi daw nga puno sa suspense, nag-viral sa social media.
0: Kita ko na.
2: Atong usaway lang gusto, babae, lalaki. Sa mukha eh. Bisag ako, naglagot ko kay grabe ka suspense.
0: Pagtarong mo, kung sa'y gusto ninyo, babae, lalaki, bayot o kung tumboy? Pagtarong mo. Samtang sa lain pang isgutan na siyempre sa itong main issue, karambuntaga.
1: Are,
0: presyo sa bugas, posibleng muabot sa 62 pesos matag kilo.
1: Bullseye!
0: Kaya nag-ingon katropang Chris, kini daw reasonable. Ang pangutana, reasonable ba yun? Yan ang pagpataas og 62 pesos matag kilo sa bugas.
2: Ay, na sila ginabuhi, ani. Kato mga middleman nga nag-hoard o bugas. Wala ay gusto mong punto diha. Kaya kung tabangan nimo ng mga ato mga farmers, dito ka mo tira sa abono o sa kanang kapital nila sa ilang pagtanom.
0: Nan. Mo nang atong pangutana sa ato mga mag-uuma, sa mga nagapaminaw diha, sa may pulumulok, sa mga kaumang bahin sa ato ang dakbayan sa Jansan. Paminaw mo. Para kaninyo mga katropa ng mga mag-uuma. Bisan pa man mga konsumante na to mga katropa kasi sila may apektado po na ni
2: number one
0: mga suging tigpaminaw.
1: Bullseye!
0: Kini ba ang pagpasaka sa presyo sa bugas sa Setyembre o muabot og 62 pesos matag kilo? Makiangayon ba kini o kung reasonable ba kini alang kaninyo?
1: Bullseye.
0: Sige na, pag-comment mo o kung pag-text mga igala sa 0962-479-1855. Pus mo na ako. 0962-479-1855. Dili ka mga katropa, i-comment na diyan sa atong Facebook Live XFM 95.9 General Salo City sa programang Bullseye Sunday Express.
1: Bullseye.
0: Sa mga detalye na mga katropa sa mga balita ning buntaga.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ari katropa ang Chris, kabalugid ko kung kinsay nagsulat aning balita abang.
2: Ano man, dilitas?
0: Ha?
2: Dilitas?
0: Dili, basta yung unaan ni gani nga mga natad, kabalo na ko kung kinsang nagabuhat ani. Ilabi na ning mga pageant-pageant. Klaro, ana. Ama, palagi
2: ko. Inside ni Pilipinas!
0: Talawa. Nagbalampuson, mga katropa, nga makuha sa representante sa La Union ang ika-67 nga Miss Universe Philippines 2026 crown. Pinagi mga katropa ni Bea Milan Widorski. Leogod ko, Miss Universe, tama. Kagabi ka na mga igala sa gipahigayon nga Coronation Night sa Mall of Asia Arena. Sinugdanan sa pageant, subling mirampa mga katropa sa 2025 Miss Universe. Si 2025 Miss Universe third runner-up, Atisa Manalo. Sulob ang iyang white gown, gipakita matod pang iconic nga catwalk. Dayon gisundan matod pa sa opening performance sa BGYO. Kanyagikan sa 50 kakandidata, ipili ang 30 para sa next round. Sulod silang Albay, Muntinlupa, Sultan Kudarat.
2: Oy!
0: Sarangani, napapagod! Rizal, Quezon Province, Ilocos Norte, Pangasinan, Cavite, Negros Occidental, Mountain Province, Tandag City, Camiguin, og Negros Oriental, apil usab si Manila, kagipili isip best in swimwear. Samtang gipili mga katropa sa selection committee, ilang Cebu Province, Pampanga, Taguig, La Union, Laguna, Tarlac, Cebu City, Baguio, Iloilo, og Tacloban. Pasok usab isip wild card silang Iligan City,
2: oy,
0: Cotabato Province, Louisiana Laguna, ade Louisiana Laguna no. Samar Island, Santo Tomas, La Union. Samtang ang mga nasambit mga katropa ang mirampa sa ilang white bikini with the Vinta inspired capes. Alang sa swimsuit round, gikan sa 30, gipili ang top 15 nga silang Muntinlupa, Sultan Kudarat, Baguio, Tacloban, La Union, Quezon Province, Taguig, Camiguin, Tarlac, Manila, Iloilo, Cebu Province, Cebu City, Pampanga og Negros Occidental. Isundan kini og long gown round. Kundi mga katropa nagtigianay ang mga kandidata sa ilang wit, poses og pagka-elegante. Kini ang gibasihan matod pa sa top 7 nga silang Sultan Kudarat, La Union, Cebu City, Tarlac, Taguig, Cebu Province o Pampanga. Human matod pa, diretso dayon sila sa question and answer round. Kundiin, doon na matod sila itig 45 kasigundos. Aron ito bagon, mga katropa, ang pangutana. Ari ang pangutana, katropang Chris. Sige, mag-isa-isa tanig tubag, ani ha?
2: Sige na.
0: Si katropang Philip, ang lindot, ani pa tubagon. Ang pangutana sa question sa Q&A kagabi daw. Many Filipinos are being frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage?
2: Ikaw na eh. Ikaw na tala.
0: Katropang Philip, kasi may nagsulat aning tas-taas kayong balita. Katropang Philip, asa naman ka? Tubagan yung pangutana kagabi, man.
3: Atay.
2: Frustrated or why is it worth it to represent the Philippine on global stage?
0: Ganon man daw siguro sa mga problema, mga crisis sa gatubang sa Pilipinas karon.
2: Ganon worth it pa man. Siyempre Filipino, kaalangan mangita kapag laing nga lahi. Ang imong pagkaikaw dili na matabunan sa unsa man nga frustration. Pero kung imong naunaon, kung dili ka mo presenta kinsa man, di ba? Wala may lahi. So mangita kag pamaagi ngano ganahan ang laing nation sa imo ha. Tagaan mo sila grason. Nga napay nagpakita kag courage sa uban, nagpakita ka og inspiration. That's the reason nganong kinahanglan nimong i-represent ang Filipino.
0: English man tong tubaga na.
2: Siyempre, hindi ako na programa rin. Hindi ako i-English kay hindi ako kabalo kay mga English.
0: Kumbaga, gihubad lang.
2: Gihubad lang. Dito, kapoy na.
0: Many Filipinos are being frustrated. Para kaninyo magkatropa, kamoy tubagan ni Palihog.
2: Wita, wita. Ay naman ninyo problemaha diha.
0: Uy, good morning kay Mega One Cabrera. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga naman sa iyo, Mega One Cabrera. Randy Archaga Santisa, so pinagwapo na itong mga listeners. So, nag-listen lang gid siya. Okay. Uy, na si Alex Islamado. Good morning, katropa. Tinuod na balita o best musika XFM 95.9. Jensan Diriso, Barangay Labangal. Good morning!
2: Good morning!
0: O, ano siya, si Alex Isclamado, Kapeta Katropa, o Santon Mix, Santon Plus Coffee Mix. Kana mo nang nindot nga, kana bang pang-awag sa atong mga listeners po? No, sila mismo nagapangapi, Katropang Chris, no, Santon Plus Coffee Mix. Asa man ka na malit, anak, Katropang Alex Islamado, anang imuhang Santon Plus Coffee Mix dia. Asa man ka sa Barangay Labangal Lapit, Katropang Alex Islamado, kusog ba niya ang XFM? Sige daw kay pag-feedback mo niya. Okay, basi makaabot na niya puhon mga katropa. Diba? At least magkita-kita at puhon, diba? Tristan Wyeth B. Gulay, good morning, boys!
2: Ana, ni Tristan. Good morning, good.
0: Muna mga katropa, gikan sa top 7 down. Diretso sa announcement kundiin, midaog si Miss La Union. Ang si Bea Milan Widorski na mausab ang murepresenta sa Pilipinas sa 55th Miss Universe 2026 sa Puerto Rico. Sa ni Puerto Rico, di ba mga Espanyol?
2: Oo, mga Spanish country, Spanish speaking.
0: Sa pagkakaroon, wala pa gianunsyo sa organization kung kinsang murepresenta sa laing mga kompetisyon. Sama sa Miss Supranational, Miss Cosmo, Miss Echo International o Miss Charm. Bullseye! Bullseye! At sa ganito, kana sa La Union, luoy po na dito sila katropang Chris. Pero morning, mauning kuan, mauning lugar katropang Chris nga dili mo hilak.
2: Nga naman?
0: Wala man sila yung Union.
2: Wala. Okay, okay.
0: Ahos lang nang ginaimo nilang lamas niya. Ahos. Okay. Sige na eh. Dugang pa sa mga balita. Congrats na lang sa nakadaog.
2: Miss Universe Philippines.
0: Dili siya na ako ni isgutan maayo katropang Chris.
2: Okay, kabalo na ako.
0: Basta congrats na lang. Dugang pa sa mga balita katropang Chris.
2: Cellphone technician ang nakpan sa search warrant operation sa Yansana. Sikop ako sa ka-cellphone technician sa gibayong search warrant operation sa mga personay sa Lagao Police Station alauna 25 sa hapon, kagahapon, Mayo 2, 2026 sa Block 7, Sunrise Subdivision, Barangay Lagao, Ningdakbayan sa Yansana. Ang dinakpan, giilang si alias Aling, 36 anyos, bulag sa iyang kauban o residente sa naisgutang lugar. Nasunta nga pinaagi sa search warrant nga giluwatan sa Osaka West nga na sa naisgutang nga dakbayan tungod sa gingong nga pagtago sa illegal nga druga.
0: Agoy!
2: Gisulod sa kapulisan o gisusi ang sulod sa iyang panimalay. Sa ang operasyon, nasakpit sa kapulisan ang pipila ka plastic sachet sa gituang shabu o mga draga para piralya. Samtang giangkon sa suspek nga dugay na siyang naggamitan og illegal drugs tungod sa iyang trabaho. Kasamtangang gitanggong sa custodial facility sa Lagao Police Station ang mga suspek.
0: Bullseye! Bullseye! Pagkikadlok mga tao ko.
2: Good luck. Inyo man ang gisulod. Inyo po ng tulubagon.
0: Wala, good. Basta kabalo nga. Kada kung magpakahipokrito ka, katropang Chris, kabalo ka nga bawal. Nga, gihimo gyapon nimo. Wag good kay kwan. Mapakyas good ka. Mabutang good ka sa laot niya na mga suking tigpaminaw. Kamuni ha, nga nagagamit pa og droga karon. Ayaw na ninyo na ipadayon mga higala. Wag nyo nang antayin mga katropa nga mubalik pa ang kamay na bakal. Baga, para man na sa inyo ang kaugalingon, para po na silang kaugmaon. Siyempre sa inyong mga anak dia, sa inyong pamilya, mga katropa, makagubag yung pamilya ang kwan. Ng druga, katropa, ang Christmas. Asa pa ni mo dadon. Diba?
2: Wasak imong kwan dia, imong kaugmaon. Wala yung maayong padulungan.
0: Samtang buhi ka pa, samtang naapay paglao mga igala, naapay chance, naapay mga oportunidad dia, mga katropa. I-grab na. Kanabang magbago ka, ipadayon ang pagpanginabuhi o makatangarunganon mga suking tigpaminaw. Ano lang, matambag na mo. Kay lisod tambagan ang adik mag-
2: Wala'y tama sa taong tuliro.
0: Ah, ito.
2: Karang ang utok kani kanang dili normal.
0: Karon kung mahutdan sila kanabang pang kuan gitro pang Kristo.
2: Pang sustain sa bisyo.
0: Sa ibuhaton,
2: magnakaw,
0: maghold up.
2: Mang sige na lang.
0: Ano
2: daghang mga daotan pang binuhatan.
0: Daghan. Kasi dugang pa mga balita 7:01 in the morning.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ari pod mga katrupa, oh. Doon na po'y pagpamusil ngayon itabo mga shooting tigpaminaw. Samdan ang usak ka lalaki sa itabong shooting incident nga na itabo sa Puro Kamsa. Barangay Rosary Heights 11, Cotabato City. Pasado alas 9:15 sa gabi, yatong Webes, Abril 30.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Giila ang biktima nga si Muhammad Kamid Angkay. 65 anyos, binyo og residente sa Mabini Street, Baguan 3. Cotabato City. Imbestigasyon mga katropa. Nga paingon matod pa ang biktima sa Prince Pension House. Diyang gisundan matod pa og gipusil sa wa mailing suspek sa walay igong rason. Nagadawat og tawag ang police station sit gikan sa City Tactical Operations Center. Alas 9:20 sa gabi. Inasumala pa og alas 9:25 sa gabi niresponde dayon ang mga operatiba og imbestigador. Sa pagkabot sa dapit, nasayran mga katropang ang biktima gidala sa Cotabato Regional Medical Center aron matambalan sa imbestigasyon. Sa crime scene, nakuha sa mga otoridad ang usak ka basyo sa bala o usak ka slug. Nagituang gikan sa kalibre .45 nga pistola. Samtang nakaikyas ang suspect o padayon matod pang gipangita sa mga otoridad. Nagpadayon pang imbestigasyon aron nga mahibawan ang identity sa suspect o ang motibo sa krimen. Ipaabot pa ang dugang mga tao kalabot sa maong insidente.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ano lang, sa matag buluhaton nga nga siguro lang ginato nga pasibaw ang sakto ang proseso.
0: Sakto.
2: Dili kay karang muhimo taog lakang niya. Siyempre, di magin maiwasan. Doon ay mga kakulian, no? Nga maglibog ang ato mga kapulisan. Muna nga, kung naamay nga na, ayaw lang buhata ang kanang pagpamakak, ha? Kay, di ba, katong sa baguhay lang nga, gihimo nga, encuentros kapulisan.
0: Yeah, katong, sa may labagal.
2: Oh, nagbit-bitog pusin, di ba? Nahimo man itong murag kontrobersyal.
0: Correct.
2: Pa ang media ato sa gisgutan nga, halos ang impormasyon, dili na ipagawas.
0: So,
2: murag dili siya sa sakto. Kay, bisag unsahaon, ang tinuod yun atong gigunitan. Bisag, butang man sa laot diha ang kinsa man ng mga kanang naghimog sala, kapulisan man, o kining mga kriminal, basta unsay tinuod mo, ito yung mong ibalita. Kaya tinuod pa namang bias din.
0: Sakto, sakto, tama. Pero kanang mga mamumuno, kanang mga kriminal katropang Chris, dili ni nila basta-basta mahimo ang ilang ginabuhat kung wala sila igong kusog.
2: Na, ganin mo.
0: Nagikan siya, pinagbabawal na gamot. Ano man na? Diba? Ang tao kung nakas normal nga pangutok, mga igala, magalanganin yun kag patay ang mga suking tigpaminaw. Pero kung hay na kaayo, huwa na sa kaugalingong panguna-una katropang Chris. Diyan na mahimo ang dautan mga suking tigpaminaw. Oras mga katropa, 7:04 na sa buntag. Oy, atang-atang na kay taon-taon. Mangutana na ta katropang Chris.
2: Mga tag chick noy.
0: Alangan pamahaw nila Sunday karon magbanding-banding sila na sa mo. Pwede na sila halimbawa, pero tulo sila makadaog karon katropang Chris. Tulo day panghatag day.
2: Matag. Tulo.
0: Tulo. Ewa ma wa matag hatag atong mga niagi.
2: Mabaw nila. Grabe. Galanti ka ha.
0: Ako'y bahala kay SM.
3: Atay.
2: Sige.
0: Bahala kay SM. Kailang. Para kuan SM, bahala mo naman. Para
2: Domingo
0: sa ating, para sa ating mga tigpaminaw. Okay, dagan ba sila nag-aatang karon o? Ya managan pag yun itaod-taod, once nga mag-announce na ta, mag-mangutana na ta katropang Chris, dapat padagano na yun nila karon pa lang. No? Para to be fair katropang Chris, pwede silang katong mga wala nag-tanaw og live karon, pero nindot unta kung magtanaw gid sila live. Sa live na lang gid siguro mga igala, sa mga nagapaminaw dire sa radyo, basig na amoy data kun wifi, pag piso wifi sa amo dia.
2: Ana. Para-paraan ma.
0: Tanaw mo sa XFM 95.9 General Santos City Facebook page.
2: Iyon.
0: Kaya para maka-feel mo sa atong papromo karon. So karon pa lang mga igala, mapamanaw man atong mga balita, no? Katropang Chris mag comment sila, i-mention nila ang at least lima ka mga friends nila sa Facebook. Mm-hmm. Diri sa ato ang comment section. Uh-huh. Na siguraduhin nila nga nakasubscribe sila sa XFM. Mm-hmm. Jen San TV YouTube channel.
2: Yun.
0: Sige lang, at least ang uban dia mga katropa bisag wala pa kay syempre ang uban mga di pa magid maka-access YouTube katropang Chris. Kailang basta maka-comment kamo diyan, maka-mention kamo at least lima ka friends diya sa atong social media sa atong live karong buntaga katropang Chris. Oh. Bisa nakakuan ang uban diri nakaano naman naka-comment naman gyud. Sayo pa lang gaganiya na appreciate yun nato na katropang Chris. So, kamo pwede kamo mag-comment gyapon sa inyong kwan. Anong inamigulang ba? Inamigulang style.
2: Bullseye! Mention nila ilang mga friends.
0: Mention nila ang ilang mga friends di ang mga katropa. May chance na kamo makadaog unya og 200 pesos worth of gift certificate. Diya sa lamiang mga pagkaon mga katropa sa Chick Noy. Chicken ng Pinoy. Emotang mga katropa di sa Makirino Avenue Corner Camia Street. Barangay Diangas East General Sandro City. Share na. Atong live mga katropa sa dugang pa mga balita.
2: Bullseye. US mutanggal o single mon siya?
4: Are.
2: Pipila kalungsod sa Albay, giputos o gas pool tungod sa aktibidad sa mayon. Bullseye. Nasinati ang pag-ulan o gabog o ash pool sa pipila kabahin sa Albay. Human nga misaka ang aktibidad sa bulkang mayon mga katropa. Kagahapon, Sabado sa hapon. Sigon sa P-Box, usa ka episode sa pyroclastic density current o PDC. Ang nahitabo alas 5:38 sa hapon tungod sa pagdahili sa lava flow. O tungod nini, nakasinati o ashfall ang mga lungsod sa Kamalig o Ginubatan samtang mabot ngadto sa 4 kilometro ang dagan sa maong PDC. Tungod sa baong peligro, daling na pagawas o pahimangno ang Philippine Red Cross sa mga residente nga magpabiling alerto. Magpuyo sulod sa balay o bugamit o protective mask aron malikayan ang daotang epekto sa abo sa panglawas sa pagkaroon. Nagpabili na mayon sa alert level number 3. Bullseye!
0: Musta ka, katropang Chris, ang mga kababayan nato dito sa may Albay?
2: Lagi.
0: Uyaw ka ning Mount Mayuno. Grabe, perfect cone.
2: No, pero karon perfect ashfall.
0: Ashfall good. Napatay ko an nag-viral pud kagabi katropang Chris nga.
2: Katong batanon.
0: Nagdula-dula bitaw sa abo. Ang ihimong snow ang abo. Delikado ba yan daw na ingon sa DOH katropang Chris?
2: Gani, hazard ka na sa health.
0: Lahi ba yan ang klase ka abo pud kay gikan nagbulkan.
2: Oh, nga, pyroclastic ko na.
0: Oo. Naapay mga sulfur, di ba? Na mga mga elements bitaw diya sa kwan sa bulkan. Dili siya pareha sa mga ordinaryong abo. O nga gikan diya sa mga kuan ninyo, mga kusina ninyo. Mga suking tigpaminaw. Ngayon nga mag-amping tayo, labi na sa mga katropa nato diya dool sa may mga bulkan. Labi na kung nagabuga o mga abo, mga suking tigpaminaw. Kuyawa sa mga kutsi dito katropang Kriso. Ang iyang miyo lagi yun, nahimo ng bisanilo, nahimo ng gray, mga katropa.
2: Abo man.
0: No. Muna mga kaigalaan, but from time to time, mag-update ang mga katropa sa ato ang Facebook page. Naglabutan sa mga pangitabo dito sa may Albay, no? Dito sa naitabong pahigayon o kinibang aktibidad, no? Sa Bulkang Mayon, mga suking tigpamino. Kinigitawag nila nga kuan katropang Chris, o kining pyroclastic density current o kon PDC. Mga katropa, dili siya totally siguro nga nibuto, wala man giingon nga ni busikad yun. Wala may eruption nga nagtabo.
2: Lagi,
0: Ayan. 709 mga katropa. Bullseye! Mutanggal matod pa og 5,000 kasundalo ang Estados Unidos gikan sa Germany. Sabala sa Pentagon og ginauman matod pa nga mahuman. Sulod sa unom hangtod 12 kabulan. Nasairan nga ang desisyon matod pa nagsunod sa tensyon tali sa US and Germany. Ilabi na ang ilang baruganan sa mga isyu sa gawas na sud. Sa pagkakaroon, nag-host ang Germany sa libuang sundalong Amerikano o giingong posible matod pang maka-apekto kini sa relasyon sa US o sa iyahang mga akaalyado sa Europe.
2: Bullseye! Paulian na lang sana.
0: Paulian na lang. Para ang Germany Di na namo kampi si US.
2: Magmalinawa na po na ang kalibutan kay Urtao na ko sa kanagan sundalo nga gipang deploy sa Amerika. Murag kasamok, mahimbis sa linaw.
0: Kanang gipang deploy niya sa kuan? Sa Strait of Hormuz. O sa ilabot nila.
2: Sige sila kingon nga. Member mi sa katong peace unsa tong grupo to?
0: Peace panel
2: unsa na? Oh, kanang world peace nga naga-promote sila world peace. Unya sila ba naga-himo hinoon og rason nganong mag-away-away ang laing nasod nga US ba hinungdan aning atong pagsakas
0: kabalo ba ka? Kana tong nakita nimo tong video ka tropang Chris nga niingon si Trump og sa isa ang Israel si kinsa ni kang Prime Minister
2: Netanyahu
0: nga we are peacemaker. Kabalo ba yung kakatropang Chris na nakasulat na sa Quran? Nakasulat na sa Quran.
2: Lagi? Oo. Magsulti sila peace lang.
0: Oo. Nay, mga hipokrito ba? Nagpakaroning nung katropang Chris nga, kumbaga ginakuha nila nga, ina-claim nila nga, we are peacemaker. Pero sila di ay itong mga tao nga mo'y nagaguba sa kalinaw, mga katropa. Nagamugna og mga butang nga makapaguba sa kalinaw nato mga suking tigpaminaw.
1: Bullseye!
0: Diba? Bullseye! Kuha nila, gisurang-surang nilang Iran. Unsa epektos kalibutan mga higala? Ilang mang giatake ang Iran, ang US ug Israel. Unsa gikuan? Gilimita ang pag-agi sa mga barko diha sa Strait of Hormuz. Walay kuan, walay peace nga makuan diha, kabot.
2: Wala. Dili ka pwede mo hisgot og peace samtang naa kay armas imong kamot. You can never speak about peace kung ikaw mismo nagbitbit og armas.
0: Sakto. Una.
2: Ang tinuon nga peace, katong naghisgot ta sa mga butang nga makatabang sa tuwa. Dili kay makadaot sa tuwa, isigag pugong nga nuclear niya, ikaw na kay saring nuclear.
0: Mao. Mo na yung trabaho. Hindi kay kontret lang gina sila. Pero kabalo kang
2: pina. Kabalo man ka nga, gimugnan nila nga di sila gusto mahimong matret sa slang nasun kay gusto nilang pamatunan nga sila ang karang gamhanan sa Western.
0: Powerful.
2: Western diba? Countries.
0: Pero kabalo ka katropang Chris sa tibok kalibutan ang pinaka malinawon nga mga tao, mga Bisaya.
2: Nga naman.
0: Dagag peace. Diba? Nay, sa Bisaya, dagang meaning ang peace sa Bisaya. Nay kalinaw.
2: Nay naong.
0: Nay naong peace.
2: Isda.
0: Nay isda. Nagalangoy-langoy pa. Nay, ano ba? Kung kuan, mga address bitaw ni mo, kung taga doon yung solidad ka, peace 1, peace 2.
2: Tapos sapat.
0: Peace 3. Sa ba? Peace.
2: Sapat mo, dapat social media.
0: Ha?
2: Dapat social media.
0: Ano siya?
2: Facebook.
0: Ako ngayon mga tao, bitaw nga, kuan, ganang mga baka kung tawag na sila, mga piskot. Mga pisti. Sapang. Sige na po kayo entry.
2: Basta peace ah.
0: Peace.
2: Di, mahimog yan po siya langgam.
0: Peace. Ilunggo na yan. Pang ano naman? Pang break sa ice.
2: Light na nito. Wala talaga ako ang diri ha. Wala tayong mga bugat nga isyo. Mga tao, diri light lang talaga.
0: Mga tana na ta.
2: Sige.
0: Mga tana ta na.
2: Mangatag na ka?
0: Mangatag na ta.
2: Sige, basimulahin magod. Basimulahin ba?
0: Unsa pa'y dugayon, pero dapat mo abot ni Shag Kwan 15 viewers mo ning gusto na ako before ta mga tana.
1: Pulsaan!
0: Wala mong guy ka-challenge-challenge mga igala kung lima lang ang viewers na to.
2: Sige, comment niya. Pag-comment po niya.
0: Oh, kay Michael, maing buntag idol. Oh, maing buntag niya katropa.
2: Dapat, panikabutan niyo, mawot ng 15 eh.
0: Oh, sige dapat. Imuasan ninyong 15. Sige daw, 15,000.
1: 15,000.
0: Imuanin yung 15 ang ato ang kwan, ang ato ang viewers. Sige na.
2: Mangatag lagi may,
0: mangatag may. Promise.
2: Oy, good morning ni Alex Islamado, kapita tropa.
0: Kauna ko ang gift certificate kay tropang Chris.
2: Sige, mga katropa. Ang among panghatag sa inyo, gift certificate, gikan sa Chiknoy, 200 worth of kanabang pagkaon para unyang paniudto or unyang hapon ba, magtigom ang pamilya, mag-uban ang mga mahal sa kinabuhi. Kamoy mag-decide ya, unsao ninyo pag-hatag, pag-distribute ang kanang kining ginatawag na to nga panalangin gikan sa Chiknoy, mga katropa. Pinagi sa, siyempre, kining programang Bullseye Sunday Express, amo nang ihatag sa inyo kay kabalo man mi nga kinahanglan ni ninyo kay crisis marong panahon na. O nga number one gud niya na nga unsaon nato nga makatihik ta. So morning pamagi makatipid ta ni kay libre gift certificate 200 worth of gift certificate.
0: Arena.
2: Baliktad, baliktad. Baliktad. Nga, ana. Mo na siya. Mo na ihatag na mo nga gift certificate gikan kay Chiknoy.
0: Chiknoy.
2: 200 na kana usa.
4: Dahil lang, paano ba na eh? Kanang ginahimugod sa mga vlogger. Bito.
2: Na.
4: Silaw gud siya.
2: Silaw. Oh. Basta yung nga ng color na orange.
0: Basta na Chiknoy, mga katropa. Pirmado ni siya sa Tag-Iya, syempre.
2: Tag-Iya.
0: Niya na XFM nga kuan nga logo mga katropa.
2: Pirmado ni Ma'am Donna to report.
0: Hapit na, hapit na, hapit na mag 15 katropang Chris. Kaya mga hatag na tatawad-taod. Mga kitintig paminaw.
2: Para nga, pwede man lang i-mention ang ilahang mga kuan mga kaila diri para karang ma-automatic po og appear sa ilahang social media ang atong live karang taga.
0: Bitaw oy si Megawan Cabrera ganiyo nag-mention na sundan ninyo ang gimo
2: si Lynn Mikmik Salvador Cabrera tuna tuna tunaboy Kalunod Joel Cabrera Ralph Laba siga.
0: Sige na, pagtanaw na mo. Sige na. Bisag pulo lang, pulo. Maliog lang, pulo.
2: Gismil.
0: Pulo kalibo. Mga katropa. Pabuto na ito na magpulo kalibo. Kay natay ipanghatag karon mga higala nga, mga gift certificate.
2: Pila ka buo kay mga hatag?
0: Basta secret. Dili siya mo muubos sa tulo.
2: Allah.
0: Nag-ubos man. Uy, nag-ubos man. Uy, bakit man yan? Uy.
5: Bullseye!
0: Sige na, sige na. Mahatag na ko?
2: Hatag na.
0: Dugaya, uy. Sige na, sige na. Mangutana ta, katropang Christian. Mangutana ta.
2: Hindi sabihin kung makatubag sila ganiya, nagtanaw ganiya sila ganiya.
0: Bantay, bitaw. Sige. Mangutana ko first ga pangutana lang tulo atong pangutana ko
2: magbantay
0: gid sila mga katropa na nagdagana. Kinsa ang sige na lang lugar na lang
2: lugar,
0: lugar na lang para sila maglisod mga butang man ta Sunday
2: mangkaron lisod pangalan
0: Sunday mangkaron tagaasa mga katropa tagaasa. No, nine na sila.
2: Sige.
0: Pabitin, manis ka
2: doon. Taga-asa!
0: Taga-asa ang nakadaog kagabi sa Miss Universe Philippines 2026. Unay, comment na, dali.
2: Asay comment?
0: Dali,
2: alam mo. Sa messenger o sa page mismo?
0: O sa, dali na, diritso na sa live na to.
2: So kung makauna, may mudaog?
0: May mudaog.
2: Sa kana nga pangutana?
0: Sa una nga pangutana.
2: Sige na.
0: Taga-asa nga lugar ang nakadaog kagabi sa Miss Universe Philippines 2026.
2: Sa to nga kuan nga rehiyon.
0: Klo! Morning lugar nga kuan kanang say tawag ani wala nagahilak.
2: Ay, tama katugingon nimo nga naga-slice.
0: Sige.
2: Tubag na yon, tubag.
0: Mga kuan ni siya
2: tubag, pangalan.
0: Lugar ni siya mga katropa nga wala og walay lamas ngingon ani dito sa ilahan. Gina?
2: Wala gyud.
0: Gina, basta paabuto nato na kung kisay una diha nga mag-comment diha, mao na una nga makadaog mga katropa ha. Atang-atang unya sa lain pa mga pangutana mga suking tigpaminaw.
5: Okay.
0: 719 mga katropa. Timing rapod katropang Chris. Sa ato pagbalik, ha, mga kagalaan atong isgutanan. O siyempre, napatay viral ang video karon mga suking tigpaminaw.
5: Bullseye!
0: At taon-taon mga igala, ito ng pag-aisgutan sa itong pagbalik. Kini mo ba yung mga katropa? At ganito siyempre sa Santhon Plus Coffee Bix, kining kape, katropang Chris. O, yung paborito na ako, sukal-sukad. Ligyo na ako, buyan. Kaya nga naman, kape nga dili makapakulba.
2: Kape nga dili maka sinati ka o ga kanang hapdo sa tiyan. Kanang gitawag nila nga ulcer.
0: Ulcer.
2: GERD baka na diha.
0: Mao na mga katropang Santhon Plus Coffee Bix, ano na yung mangosteen, gamunggay o soya powder. Na pwedeng imnon bisag walay kaon mga igala. Dili ka magkurug-kurug mga katropa. Dili ka mahimong nerbyosa nining maong kapiha. Santhon Plus Coffee Mix available lang sa mga butika. Ingon man Shopee ug Lazada. Mabalik kita manamang sa mga painom dong paliog. Standby.
5: Bullseye. Bullseye.
6: X.

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag Sunfong Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Sunfong Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sunfong Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Iting nga discovery, pampakusog.
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
0: Istorya eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kaibalo, turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Vitamin C.
8: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: XFM.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinulto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Weh! Sauna! Sa wala pa ko kapaminaw, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon, sukad na kapaminaw ko, XFM! Weh!
4: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
3: Pagawa diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Pagkalagot! Exciting, eh?
2: XFM.
4: FM.
3: Grabe naman ang exciting, oy!
5: XFM 95.9
6: XFM Bullseye.

0: Alas 7 by the 7 na sa mga ano na pa'y trabaho mga katropa. Pagdali na. Napakay kwan, napakay naibilin nga pila pa katropang Chris. Pila ni?
1: Last 2 minutes.
0: Kala lang, 33 minutes.
1: Di, wala trabaho Domingo ay kay... sila nag-cost cut ba lang kumpanya?
0: Cost cutting.
1: So, ibig sabihin, ilahang saradaan kadali ilahang trabaho kay para makatipid ang ilang boss.
0: Eh na ay mall oy. Ano na sa una nimo? Abri ang mall. Mga service crew na to dia good morning.
1: Ay ikaw na ang ilahang trabaho i-timing na nga dili kay sila mag-abri sayo. Ang SM nag-abri alas 11 na.
0: Ah, alas 11 na din.
1: Alas 10 ba to? Alas 10 alas 11 ba na? Dili na siya para tong dati taga alas 9 di ba? Nag-cost cut ang kumpanya. Balo ka ang negosyo kinahang na dili malugi.
0: Dapat.
1: Pero bahalag ang negosyo dili malugi basta ang gobyerno padayon gyapon ang kabalo na mo.
0: Alam mo na. Oras mga katropa, 7:28 na. Padayon tayo sa itong pagpanaguban ng programa ng Bullseye.
1: Naunsa man ang akong video ng maraga nagduko ron ng permente.
0: Nagkikapoy na.
1: Ano man siya nag...
0: Paki-restart, ano, paki-reset, ano, katropang...
1: Reset kayo, marag. Kaniha pa ko si Gliok-Gliok na rin. Maghilang tayo si Tarang Sipon.
0: Sabi lang sa manina, nahimu lang, naitihan siguro si Bung Adarna.
1: Tinag si Nana sa mukhang sa sahay.
0: Diba kung ithando ka siya, kwan, Ibung Adarna, mahimu magang bato.
2: Okay.
1: Basi, ano ba naitan sa Ibung Adarna?
0: Nga naman.
1: Nanggahi ng kasing-kasing.
0: Agay! Munang isun.
1: Nahimong bato ilang kasing-kasing nga mahigugmao.
0: Oh.
1: Kanang wala na kay panahon sa imong partner, kanang dili na kaganahan nga makiga istorya, muna ninggahi ang kasing-kasing.
0: O muna nga, wapo ninggahi daw.
1: Wala mo ninggahi?
0: Dili man na pwede pa itan sa ibong adar na. Mag-turbo men, enhancer sila.
1: Ay! Tama, kay mapil mo kay ninggahi kung paitan ni mo sa turbo men.
0: Ay, alam.
1: Sa... Ibong adar na ng ibong lawas.
0: Tibok lawas man.
1: Isulod na lang po ka sa gahi nga kahon.
0: Lain na.
2: Okay.
1: Bitaw sa mga magtiayon diha nga walay maayong relasyon. Singka-singka. O niya, dominante kayong asawa. Agay ka. Dahil ito, wala dahil kuan. Wala ka intrigo si mister sa iyahang lawas nung kalipay si misis.
0: Wala mabisbisa.
1: Wala mabisbisa. Wala madiligi. So, katropa, ang sulba niya na pag turbo dietary supplement for men sa mga bay nga adunay kahigwaos nga makikuban sa ilang bana busy kayo nga resulta sa erectile dysfunction buhata ikaw misis isagol sa kape pwede kayo imong i-mix na siya i-blend mo sa ato ang kape nga Santon plus Gold Cup mix tamis tamis magina dili man na siya gikan sa sukal stevia man ang patamis sana pag ipainom mo sa 30 minutes sigurado na mamira na siya padulong sa kwarto.
0: Ayaw hilo eh si mister. Kundi di, taga, ang uban mo, di ba kayo yung ginahalo sa mga kape, ng hilo. Kung ang pelikula, bitaw. Ang ibutang ni Muria, Turbo Men.
1: Dili hilo eh, Turbo He.
0: Turbo He. Aso agi.
1: Lagi, kay, siyempre, ang magtiayon, dili magkaroon o ganang maayong panag-uban kung nasilip panaglalis. Kaya siyempre, basta mabikil na sa kanang kwan pa lang sa lawas ng Panginanglan. Dili na magkaroon o ganang gamayang kwan na gamayang sipiat na kung away.
0: Agoy, Noy. Muna, katropang Chris, mag-turbo men enhancer. Ilabi na itong mga nagapaningkamot yun nga magkaanak bitaw. Kaya parang ganabang kanimagun grabe kaya exciting ang sa nga part katropang Chris. Ilabi na kung ganabang nakaibalo na mo kung naana mo yung nabuo nga anak. Ilabi na. Unya, pag umanaana, kanang samtang wala pag ipanganak katropang Chris, naamoy ginatawag nga gender reveal.
1: Di ba? Gender reveal, eh?
0: Mauni siya ang ato ang viral karon mga suking tingpaminaw.
1: Ala, na yun, day?
0: Nanawa rago na mga kaigalaan. Yan yung atong viral video karon mga katropang. Ako gabi, ambot, wala ko kasabot kung maglagot, bako ano, kung makatawa na lang yun. Pero sa kaulayan, nalipay ta.
1: Kaya ilang anak.
0: Basta, unya.
2: Asgi.
0: Asgi. Ano, paliwag ko katropang Richard ka ng ato ang viral di araw.
1: Ara.
0: Grabe.
1: Napay number.
0: Kasagaran manggod katropang Chris nga nagkakita po nga gender reveal. Kanabi tong, kuan ba ka ng isa, o ba ni ka ng kuan na, ginapabuto lang nila ang ano, ang balon.
1: Balon.
0: Oh. Ara ilaha o, oh, it's a, tanawa. It's a, Tanawa. Dugay kayo. It's a babae. Abay mo babae. It's a baby. Baby.
1: Kalasa ni si Lupino eh.
0: Papel pod. Baby boy or.
1: Napay or din.
0: Napay or. Laba na. Layo pa kayo na. Sige maturan lagi.
3: Atay.
0: Baby or a girl. Oh. Nangutana pa na sila. Wara na. Oh, may question mark pa. Nagibira-bira nila sa cake mga igala ka ng papel bitaw. Diba? Dati kay kuan man na kwarta. Dugay kayo. Are you
1: are you ready?
0: Ready. Wala siya. Are you ready?
1: Ganiha
0: sa,
1: pa.
0: Okay, ina pa na. Bullseye. Ana, are you ready? Nangutana na. Dali lang. Oh, 5, may countdown. Countdown. 4, 3, 2, 1. Blue. Ay, napipink.
1: Napipink.
0: Diba kung blue lalaki? Babae.

0: Yeah. Katro pa kay Ivan mong tanan ko. Wala ba gi pangita ning naghimo ani?
1: Nga.
0: Gipapatay. Kadiya baka naamo ka ka.
1: Dire kay para mahimong unique ba.
0: Sabagay.
1: Viral gud ni siya, nag-viral karon sa social media katro pang Chris. Kining usa ka makatandog nga gender reveal man kining gi-upload sa netizen nga si Jen Brian Fabro, murag kanang lalaki siguro. Ang video nagpakita sila biyang kahinam sa usa ka pamilya mga katropa samtang nagpaabot sa dakong revelasyon pero ang uban di nagpaabot og lumpia.
0: Pika-pika.
1: Handa ko na yung mga lumpia, na yung mga barbecue niyo. Dawa. Na yung cake. Muna ginapaabot nila. Dili sila interesado kung sa lalaki ba babae. Basta tao na.
0: Commercial na ito, commercial.
1: Mag-ibiragin nila katropang kasastang taasa. Sana,
0: balik na rin.
1: Bali pa na.
2: Atay.
1: Ila pa nang gibali ang cake. Gika na sa cake mga katropa. Kana bitong murag money o sa tawag ana. Money cake murag ana. Na countdown una.
0: Iga na kung palit nun sunod. Karang cake na yung ana ba? Karang dagang kay garang paatik-atik para dugay mga kaon ng bisita.
1: Bitaw no. Para mawan ano sila gana. Para gamay lang ilang makaon.
0: Dili, baliktad na. Pag imong gipabitin, dako ka nagkaon.
1: Bilo-bilo gano eh.
2: Atay.
0: Ayun na, pag-unaw na, mabinlan pa na yung litsyon. It's a baby girl.
1: Bisan pa man sa taas o makapakulba nga pagbira sa ribbon gikan sa cake. Diin daw gidula-dulaan daw ang pasensya sa tanan, gumikan sa kadugay sa paggawa sa resulta, wala mawala ang kamaya sa palibot. Ang matagutlo sa baong suspense nagpakita sa lalom nga paglaom, ilabi na sa mga ginikanan alang sa ilang umaabot nga anak. Diba? O sa diyang bigula na ang color pink. Apilabi ato naggawas ang pink o blue. May buto ang ilabiang kalipay mga katropa.
3: Bullseye!
1: Usang kabatang babae kon baby girl ang opisyal nga muabot na sa ilang kinabuhi mga katropa. Ang maong video, nagsilbi kini katropang Chris nga painomdom nga sa matag oras o kon sa matag taas nga pagpaabot, adunay tamis nga gasa nga nagahulat sa tumoy.
0: Ako, masulti na ako nga congratulations sa magtiayon. At last, nagkaroon na mo og inyong baby girl.
1: Yun.
0: Pero next time, kung naamang galing mo yung ana, palihog ko og ilis mo og inyong nag-provide og cake. Isang ako ba, naglagos ko ba?
2: Atay.
1: Gani!
0: Makalagot! Makalagot! Kung ginalina na niyo day! Wala na rin mabitin na niya sa mukha niya gutom na kayo. Mabitin-bitin pa mo.
1: Grabe, gagawa na ba? Nag-lain na kayong tanaw niya sa lumpia.
0: Lagot ko. Uy! Sakwa, efektibo kayo na yung tinulang. Sakwa, efektibo kayo siya kayo. Makalagot man.
1: 7:37 na mga katropa. Congratulations sa atong unang winner katropa.
0: Oy, nanay winner?
1: No, unsa ka.
0: Kada wala na gilapitin kana yung mga nang inga nang winner.
1: Pinakaunang nakadaog. Congratulations, say. Alex Esclamado.
0: Alex, winner ka sa 200 pesos nga ato ang Chiknoy 200 word of gift certificate ha. Na dili na siya convertible to cash.
1: Kwalang diri sa XFM.
0: Kung
1: alam mo, kanang naa siya at 200 sa city, pwede niya dalikyatan lang.
0: Mapitan
1: lang man.
0: Dami diri sa pag-asa ni si Kwal, si Islamado.
1: Labangal daw, labangal.
0: Apoy diri kayo, dur kayo.
1: Ginabike raman po gani na ako ng gani.
0: Basta na diri, available diri sa mo ha. At tuwa lang from alas 10 hangtod alas 5 sa hapon. Para di ka mapalaw ba? Naayoy tao na rin.
1: Naayoy tao.
0: Naamong admin.
1: Office hours.
0: Office hours.
1: Unya na po. Mungutan na tataw-taod mga igala ha. Lechon ta na ni Katropang Chris.
3: Bullseye.
1: Sa itong main topic karong buntaga mga igala, oras alas 7:38 kining maong bahina at ganato siyempre mga katropa sa Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Bullseye.
1: Medyo makapangutan na yun taan ni mga katropa. Kay ang presyo daw sa bugas, posibleng moabot og 62 pesos matag kilo
0: na
1: karong Setyembre.
0: Mayroon ang tagatay Chiknoy ni Permente.
1: Maog yun. Kay Unli Rice ba yan na dito?
0: Unli Rice?
1: Unli Rice, 200 din mo. Diretso na lang na yung katropang Richard na. Medyo lang nga niligid siya kung mag-kwan

0: Isaw na lang na ito niya.
1: Bullseye!
0: Ang pangutan na katropang Chris, kinibang maong presyo, mga igala, reasonable ba kini? Alang sa atong tanan, sa atong mga mag-uuma, sa atong mga consumer, sa atong mga dahak-dahak sa kanon. Reasonable ba kini?
2: Dili, yod, yung ano man. Kami, ang Pilipino, is a right-eating na kanang race. So, kung imong patas ang presyo na, unsaon nila pag-survive? Ipatasan ang gasolina, ipatasan na po ang bugas. Unsa nila iwa patasian yan, sudan.
0: Okay lang na, kay kada labor din na may kuan, tig 10 kilos matag, kuan,
2: binungang
0: ayuda.
2: Nakalimot din mo, human matagay tag 10 kilos, kalimot mo sa kabuang.
0: Ay, ay ka. 10 kilos bugti ni mo sa mali-malitang kuan kwarta. Regaba. Ya, giisip man gud karon katropang Chris nga reasonable og kun makaturonganon daw. Sa usa ka grupo sa mga mag-uuma, ang pagtaya o kun na estimate nga mamahimong musaka daw ang presyo sa bugas ngadto sa 60 pesos hangtod sa 62 pesos matag kilo pag-abot sa bulan sa Setyembre.
2: Ako personally daw, ako personally dili ko apektado ani kay di na kumuka og bugas.
0: Ay ikaw,
2: di na kumuka og bugas.
0: Low carb.
2: Low carb. No carb na gyud.
0: No carb.
2: No carb, no rice. Ang akong kagulaan mamahal ang karne.
0: Mamahal ang karne, isda. Karne ka karon.
2: Karne karon.
0: Kuanday ka kanang
2: karne sa isda.
0: Kanday ka kanang carnivore
2: fasting. Manitrada na ko. Pero ang luoy ani kato mga mas pobre.
0: Mao.
2: Kay sila ang pinakadali daling makaon kay kulang lagi sa kwarta, dapat tagan magsudan.
0: Oh.
2: Pero kay pigado man tag isa sudan,
0: dapat
2: daghan ang kanon.
0: Oh.
2: Mao man ang problema diya.
0: Oh.
2: Siyempre katong giingon ni tong pagpagkinabi diya nga gipahayag ni sa magsasaka party list chairman attorney Argel Kabatbat. Sumala pa nga bisan pa man sa maong nga pagsaka, dako kini og tabang aron makabawi ang mag-uuma sa naka kun nga nagkakusog nga galastuhan sa production ilabi na sa abuno.
1: Bullseye!
0: Pero
2: ato ning klarohon sir Kabatbat sir. Klaruhan na imong statement may murag dili man mao nga mo makadaginot sa abuno asa man dapit?
0: Asa dapit?
2: Magtanong ka mahalang abuno sa pagdaginot ning saka ganing pagpalit pero ang imong gipadato di ang kini namang mga traders ang mga kwan ba third party naman dili man kining mga mag-uuma noon sa deka
0: mo unya gikwan pag ini katropang Chris giklaro do ni Kabatbat nga dili gyapon kini garantiya sa dakong kita sanglit pabilin nga mahal ang farm inputs o kung pugson daw ang pagdaginot sa abuno sigurado usab nga mukunod ang ilang ani kay syempre makuan man ang quality sa ano sa tanom sa humay nya taliwala ni nga ginaot do ang grupo nga dili na mulapas pa sa maong presyo ang bugas aron dili mabugatan ang mga konsumidor dungan sa pamahayag og kabalaka sa epektos tension sa Middle East sa presyo sa lana unsa damay-damay na pud ning mga kuan ani mga
2: dilang murag kining balita ba
0: na ano na ba na
2: na mix sigol ni siguro basig dala na sa kuan sa kalibog kay nanghatag sila 10 kilos nga bugas. Di ba? Ako ha? Ang unang makigsulti ang muhatag statement supposed to be ang taga-DA mismo.
0: Uh-huh.
2: Unsa na gibuhat ni Chu Laurel nga nung ipasagdan man niya mo studia ng kinsa ni?
0: Si partilis man ni? Representative siguro ni si...
2: Wala ba ni nakiga...
0: Kabatbat?
2: O si Kabatbat, wala ba ni nakiga alayon dito sa atong DA secretary? Si Chu Laurel, di ba?
0: Francisco Chu Laurel.
2: Sige lang. Kung ingani yung statement niya sa yung party list, abot lang, dili na reasonable para nako. Pero sige, dili ako na i-contest ang imuhang statement. Imuha mo na. Pero kami nga mga katawang Pilipino, di yun may makaangay sa imuha. Sakto itong giingon sa usaka netizen nga, i-abolish ang party list! I-abolish na!
1: Bullseye!
0: Kumbaga, dapat manggod ang party list nag-represent yun sa kung tinuod ng sektor. Kasi kung nakabalo. Nakabalo yun sa sitwasyon. Tanawagun ni Katropang Chris, ang pagpataas mo, nag-dilig yun reasonable para sa kuha. Nga, giingon manggod sa magsasaka party list nga, reasonable ang 62 pesos matag kilos bugas karong Setyembre.
2: Agoy.
0: Sa usa ka bahin, husto sila kung ang basihan nato mao ang survival sa atong mga mag-uuma.
2: Survival ang
0: sa nagkamahal nga abuno karon, krudo, para sa mga traktora, sa mga makinarya ginagamit sa mga humayan katro Pangris, ug sa nagkagamay nga ani gumikan sa climate change, ang 62 pesos matag kilo, mauna lamang ang kumbaga para sa ila salbabida sa atong mga mag-uma aron dili sila hingpit nga malunod sa utang. Salbabida ba?
2: Sakto, kay survival man.
0: Oh, apan dini makit-an ang dakong irony o kung sukwahi bitaw nga kamatuoran katro Pangris. Mm. Ang mga mag-uuma nga maoy kumbaga nagkuan diya sa yuta mga igala, nagpakapoy o nagtanom og humay, sila mismo ang naglisod og palit sa bugas nga ilang kanabang giani pod.
2: Diba? Ayaw na lang ibaligya, sir.
0: Kung ang reasonable nagpasabot nga makabawi lang ang mga mag-uuma apan dili gyapon mabusog ang ilang pamilya nan adunay dakong sayop ang atong sistema mga kaigalaan.
2: Tinuod na. Kung ang paghugas kamot sa gobyerno katropang Iban,
0: kini.
2: Di nato bahimong dawaton lang ang rason nga tungod kini sa tensyon sa Middle East
0: na.
2: Sa pagsaka sa presyo sa lana sa kalibutan. Ngano, kulang ba ang kapasidad sa atong mga mag-uuma nga diha na lang yung taman ang panlantaw nga atong ipasangil sa ilaha ang kalisod? Na ay mabuhat ang mag-uuma pero kulang sila sa kapasidad kay wala sila gayudahan sa gobyerno. Katong tinuod nga ayuda nga makatabang sa ilang matag-adlaw nga pagpananom.
0: Long term.
2: Kung ganong dili nyo tagaag pagtagad ang pagpaubos sa presyo sa abono, sige daw.
0: Nan.
2: Pariha ra gyapon ni sa ang pagpaubos sa presyo lana ang inyong gipaubusan, ang kerosene o ang kuan lang. Katong LPG nga dili kayo importante sa mga adlaw-adlaw sa mga bunguton mang dagko diha.
0: Na.
2: Wa mo ma maghuna-huna sa kahimtang namo diring lisod. May kamo diha gapayahay gapadako sa inyong mga ex.
0: Di ba ganito dapat katropan Chris kung halimbawa kuan magunin sa demand po manggun no? Siyempre dagan ang demand, siyempre mo nang pamalo nila.
2: Normal.
0: Iingon nila.
2: Kaning-kaning sugyot.
0: Mm.
2: Ako makita gyud nako nga pro middleman.
0: Okay.
2: Kay ngano man nganong gipasakaan ninyong presyo tungod kay gusto ninyo mo appeal sa kita ang middleman. Kay kung gusto ninyo ang magsasaka lang o nga mga mag-uumala nato ang makabenepisyo dito sa abono, pangitaan o gahimo o balaod nun nga pwedeng paubsan kay naman tas krisis paubsan sa nato ang presyo sa abono. Pero kay dagko magkag na-invest ni mga dagkong kumpanya sa abono, normal di gyud na sila makiglalis diha. Kay busog naman ng mga buaya, nakadawat naman ng mga taga DA.
0: Na.
2: Ay basig mataka-taka kong istorya dere. Kanalang mawion na ako to dili wala day ko ebidensya, hindi pala.
0: Wala nakadawat.
2: Ipagpalagay na lang natin. Ano na lang. Kaya wala man tay ebidensya ko, disod po kayo.
0: Ikuan mo, ipadaplin mo 'yung
2: iratom na to, iratom.
0: Ipagpalagay mo. Ilagay mo sa tamang lagay.
2: Ilagay sa tamang lagay. Bitaw ang padayon nga pagpabor sa importation katropang Iban, imbis nga palig-unon ang lokal nga production,
0: sakto,
2: maoy naghimo kanatong huyang sa mataglihok sa global market.
0: Identified ang gitna ang Pilipinas is a country for kumbaga agriculture eh. Agricultural country kita katropang Greece.
2: Kita magana tulos Vietnam gani.
0: Amo ba?
2: Kita yung nagtudlo. Diri na nagtuon sa tuang Vietnam, ang nasud Vietnam.
0: Nga
2: magtuo, magtanom og humay pag-abot karon sila nay pinaka-source sa bugas. Ang Pilipinas mo import na sa ilahan unsa? Dili ba ni tungod sa pagkakurakot sa mga kadagkuan diha? Dili ba ni tungod kay naay mga taga DA nga nangandoy nga mga kwarta pinagi sa pag-import og bugas.
0: Mauna.
2: Kana pangutana na ha, wala ko mag-aligar ha, pangutana na ko. Nganong tugutan man nato nga moabot sa 62 pesos ang matag bugas, matag kilos bugas.
0: Nan.
2: Kini usa ka klaro nga admission of failure. Ang gobyerno adunay obligasyon katropang Iban nga ibalanse ang farm gate price para sa mga mag-uuma o mga retail price para sa mga konsumidor. Kung dili kini mahitabo, nagpaabot kini nga ang middleman o ang mga dagkong importers lamang ang nagpabusog. Samtang ang uyamot nga konsumidor o ang mga kabos nga mag-uuma mao ang naguyod sa bugat nga kanang cross
0: tira
2: ang tawag na ko di na cross kato ng kuan katong ginaalsa sa Kabaw ba?
0: Kuan ka ng... Kuan man guna sa ilong guguta, man guna guta.
2: Guta. Ako ka ng pang-araro muna.
0: Araro.
2: Ka ng pang-araro, gina ginabira sa Kabaw. Mo ang mag-uuma, ang nagabira na. O ang nakabinipisyo ani karon mga traders
0: mauna
2: sa bugas.
0: Nga, dili dapat mahimong isipon ang bugas nga usa lamang kaordinaryo nga produkto sa negosyo katropang Chris.
2: Correct.
0: Ang bugas mao'y kinabuhi sa matag pamilyang Pilipino.
2: Mm-hmm.
0: Isa mao'y walay gakaon og bugas nga katong sinug ang uban man gud na syempre naga gina-adapt na katong ingon nimo kanang mga mag no carb na ana.
2: Mm-hmm.
0: Pero kasagaran kadaganan gud sa mga Pinoy mostly
2: pigado
0: man katropa, most of the Pilipino.
2: Katong dili magka-adapt sa undo nimo.
0: Mao gani nya ang pagsaka ni ngadto sa 62 pesos matag kilo dili lang kana basta numero katropang Chris sa listahan sa mga palalito nato kini nagpasabot og mas gamay nga sud-an mga katropa mas daghang pamilya nga dili na makatulo kakaon sa usa ka adlaw og mas daghang bata nga mag-antos sa malnutrisyon.
2: Sugod ka, ang mga bata nga musunod sa tua, mga malnutrisyon nga mga bata,
0: mga
2: ulang sa kaon, malnourish, o niya, daghaga balatian. Mo man ay sugod sa balatian, kagkulang ka nutrient deficiency.
0: Muna.
2: Klaro, ana, noon sa
0: rin. Ginaingon na ito, katropang Chris, no?
2: Murag patyo nila ang katawang Pilipino, ana.
0: Bullseye! Asa naman ang 20?
2: 20 ang kilo sa balas?
0: 20 pesos matakilo, asa naman?
2: 20 ang kilo sa balas! Klaro.
0: Ang bugas nga tig 20, asa na? 20, bain ang...
2: Ang bugas nga 20, asa na?
0: Burag na ako'y kunan ni
2: ang bugas nga 20, asa na?
0: Unyan lang na ako na ito.
2: Pagkita ka itong
0: mga bugas. Bukan ni nagatropang Chris, ang pag-ingon nga reasonable ang maong presyo sa Setyembre daw nag-andam na sa una-una sa katawan nga kumbaga dawato na lang yung tao na to ang kapait imbis nga mangayo og solusyon mga katropa. Sabi na dugay pa pinapakabulan before mag September but ilahan ng gikuan gi sa tawag na kanabang ilan nag presume katropang Chris nga may mo ng 62 so wala mo'y buhaton within that period.
2: Ang pangutana na ko rin party list ba, sir? Pila gid imong gidawat sa mga middleman ani, sir? Nganong grabe ka imong pagduso ani nga nag-presume ka nga moabot og 62. Kanang imo nang gina-mind conditioning ang tao nga muandam na sila para mo sa kompresyon sang klase ka nga congressman ka pa naman. Apil ba ka sa tulonggis na congressman, sir?
0: Gamiton ang mga mag-uuma ba? Pangalan sa mag-uuma.
2: Makalagot ka imbis kay dili kayo ni hard hitting ni among Domingo.
0: Makalagot
2: pero kung isgutan ang bugas gani ako, kung bugas na isigutan, na lahi na nasa skuha, kaya nga naman, kinabuhi sa matag Pilipino ang akong ginalabanan katropang Iban. Ako, pamilya, mukhaw mabugas.
0: Ah, okay.
2: Akong anak, kaning tulonggis nga congressman, wala ka kaw bugas na yun.
0: Basta, okay lang na katropang Chris, mag 62 pesos matag kilos bugas. Basta, kada May 1, Labor Day, na ay pulo ka kilo nga bugas. Niya, mag-add to the recipe PBM sa Jensan.
2: Binuang ka na. Ang gasolina, pwede pa. Pwede rin, maglakaw ko, hindi ko mamatay. Oy. Maglakaw ko, late lang ko sa trabaho. Pero,
1: Chris Ligaspi,
2: malate ko sa trabaho. Katong ato ha, basically gabi. Katong ato.
0: Nawala diri na wala na kitao sa nako. Si Katropang Philip sa.
3: Katropang Ruel, Katropang Chris, Bulls ayam puti.
0: Ay. Katropang si ano da ito si Katropang
2: Philip dito. Di lang ba makaluya paminawon nga ang atong mga politician nga taga-party list pag gid na dapat mga laga sa katawhan nga nagkakaog bugas, sila maninooy naga-promotar ni ining nga pagpamahal sa precious bugas. Wala na gyud mo mahimong lain diha nga source of income. Oy, tulong guys.
4: Bullseye.
2: Bago ka maghimo og proposal ha, una-una nga daghan mi mo kaog bugas ug kung plano kang makignegosyo, pagbaligyag bugas na sa inyo ha, pamahali, walay problema na. Pero kung imong i-propose sa balaod noon, imong i-brainwash ang katawhan, makonsensya ka daghang katawhan ang imong patyon tungod ana.
0: Muna, katropang Chris, dili kita mahimong magpakahilom samtang ang bugas na himo na nga luxury item para sa uban mga katropa.
4: Bullseye.
0: Ang tinuod nga ustisya sa agrikultura makabot lamang kung ang mag-uuma dato og ang konsumidor busog sa barato nga presyo, mga katrupa.
2: Exactly.
0: Diba? E kung dili kini matagan og dinaliang aksyon, ang 62 pesos matag kilo, mga katrupa, nga presyo sa bugas, mamahimo ka ng mitsa sa mas dako pang krisis sa ekonomiya og kagubot sa katilingban, mga suging tigpaminaw.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Ba? Dili reasonable ang presyo, katrupang Iban, nga nagpugos sa ginikanan nga mukuha og pagkaon gikan sa baba sa ilang mga anak aron lang na ay ikabayad sa bugas.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Panahon na nga hunungon ang pagpangita og rason og magsugod na sa pagpangita og hustisya alang sa lamisa sa matag Pilipino.
4: Iban Polona, Chris Legaspi, Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala, mga katropa, ang atong main topic karong buntaga, unta na nakakuan mo, naka-cut-on pod mo og mga insights, katropang Chris.
2: Oh.
0: Ngayon lang po ma-apply sa matag-adlaw nila, labi ng isgutanan sa bugas, grabe.
4: Bullseye!
0: Sige, sige, sige, sige! Oy, good morning di kay manager, kay SM Arman Taliban. Good morning, naga-watching sa tuwa garon.
2: Buntag diya ni mo, SM. Dati na ko nag-manager po sa
0: Idol. Sa Idol. Ngayong buntag. Guwapong manager sa IFM. Oras, mga katropa, 7.55 na diya. Oy, mga tanat, ha? Naanap po tayo pa-premium din mga kagalaan. Napatay duha. Duha. Duha ka pang utana, eh, no?
2: Sige.
0: Pawanay sila.
2: Okay, 5 minutos lang.
4: Bullseye!
0: Sige.
2: Kauna.
0: Dito sa atong viral kagani, unahon ako.
2: Sige.
0: Sige, ha? Unsa ang resulta sa ilang gender reveal? Girl or boy? Dali lang kayo.
2: Girl or boy? Luwara yun. Pwede mong masayop, pwedeng sakso yung tubag.
0: Kasi may magtubag pa niya, guwan, ka ng
2: LGBTQIA.
0: Tarong mo, ha?
2: Siyempre.
0: Congrats na, naanay na lang ka. Paspas kayo.
2: Ako sa lasa.
0: Sige, say mo.
2: Tagpila ang presyo sa bugas nga ginap. Pasiatab aning mga kurkonggong kongresman.
0: Pag-abot sa September.
2: Adungagan man dahil. Pasiatab na kay wala pa man yagi ginapropose pa man. So, tagpila ang presyo sa bugas na ginapropose sa pangalan itong kongresman. Ay, panaog daw ko, no? Sa pangalan itong kongresman. Ay, saka dahil. Kongresman Balasubas. O sa mani? Kongresman.
0: Attorney Panawan, ha?
2: Attorney Argel Kabatbat. Magsasaka party list.
0: Chairman.
2: Hey!
0: Chairman.
2: Asa dapit na representahan ang mga magsasaka ani? Ang pagpasaka sa presyo sa bugas, dili man na mo itinood. Igna, pauso, paubsa ninyo ang presyo sa kanang mga aggregates diha. Kanang inyong mga abuno, guban pa. Sige, pila ang presyo. Ang katong final, duha man eh. Katong...
0: Unsa man si Kwanoy, si Miguel Cabrera. Ulaki, man kaayo gud. Pero pwede gapon kay na kadaog naman si Delphine. Congrats sa una natong ikaduha natong winner. Delphine S. Junior Sua. Tubag niya baby girl.
2: Ay, nakatanaw gid ay naka monitor gid ay. Congratulations.
0: Paspas man.
2: Sa ikaduha.
0: Nag-una tubag si Delphine pero nakadaog naman siya. So give chance to others. So congratulations, nakadaog yun. Congrats Mega Juan Cabrera.
2: Ayun. Tubag siya sa kumunta na.
0: Paldo sila karon. Ingon niya 62.
2: Ayun, no. Kanting na ko
0: 62.
2: Yan na lang kasi primo at premium.
0: Wala ha, mga katropa, mga winners na to. Congratulations si Kuan. Siguro nagbantay pa siyang anak. Si Mama Angelica Neri. At least, siya yung pinakaunang...
2: Manginaot ko nga, maayo na ng duha kabata diha. Kaya ako nag-old yung ko nga, lisod biya kayo.
0: Lisod
2: kayo. Kagin ako, nag-duha ka anak, matag hospital. Boys in, girls out. Anak yun ba? No, nang ako nag-ampo ko nga maulian na imong anak diha. Kay lisod kayo, magkaroon ka pasyente sa hospital.
0: Wala ha. Sa mga katropa usab nato diya nga likay gud ta nga ma-hospital, grabe ka pigados panahon karon mga suking tigpaminaw. Mo nang himuon nato ang tanan nga mga pamaagi, mga katropa, sa pagprevent sa mga sakit. Siyempre mga igala, sa pagprevent nato og sakit, mga katropa, do na gyud tay dapat buhaton, do na tay mga kinanglang i-take nga supplement. Ayo na pagduwa-duwa, mga katropa.
2: Paniguro gyud.
0: mag-prevent kita sa mga balatian gamit ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ikaw ba ang Santon Plus Herbal Capsule? Napadya, Katropang Chris, ang atong kape nga lami po. Kado naglutatayon o collagen mo ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Ay, kalimot po, di-appeal na diha sa mga kalalakinan nga nagkaluyan na. Di na kakaya, di na kabarog, di na mambaskog. O sige, pagtumarog turbo, dietary supplement po, man.
0: Yun o. Bullseye! Wala sa igong oras, similin sa itong pagbalaguban ng programang Bullseye Sunday Express, mga Katropang. Katropang Chris.
2: Salamat mga katropa sa inyong pag-uban sa itong programa. Kaganiha pag ito nag-agwanta mo sa mong dagway. Kiling bahina, hatod ka nato sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold, The Comics, at Santon Plus Copics. Ang alas, dumukpura sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, manamilit ka niyong tanandang. Salamat, God bless, takpuyan, mabuhay ka.
0: Inaot kita, katropang Chris, nga na ay pamahaw ang matag pamilya karong buntaga. Bitaw. Kanya katug yung mga pamilya nga kumbaga grabing kayod katropang Chris nga nagalaban. Nagalaban og patas. Naginaot kita nga naamoy mahain sa inyong mga hapagkainan ngayong umagang ito mga katropa. Labi na Sunday. Gamitan na ninyong family day mga katropa. Wala din oras sibilan sa ito pagpanaguban ng programang Bullseye Sunday Express. Sa gala na lamang mga katropa sa kinitibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusong Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. Katropang Ivan Polonan. Mayong buntag mga katropa. Happy Sunday. Kalinaw, Pilipinas. Wasalam.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Katropang Ruwet.
4: Ivan Polonan. Chris Legaspi. Bullseye!

0: adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: 95.9 XFM. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating...
3: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag ug mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Pasimilisa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santon Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon